0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM boogie dawn. Hey, that's my tropical beanie para sa inyo. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lasa sa bulsa. Magandang morning po. Ito na, huling oras ng ating program on this beautiful Tuesday. Hi, how are you? Sa lahat mo yung mga kagatuning lang, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga kagigising lang, maayong bundag. O, umaga na, panibagong araw na naman. O, sa lahat ng mga nasa trabaho na maayong bundag. Sana yung mga maganda ang inyong mga feeling at nasa, you know, tamang kondisyon para magtrabaho today. Oy, good morning na good morning ha. O, sa lahat naman ng mga sweethearts natin dyan, lalo-lalo na po yung mga girls ha. Girls out there, lalo na sa mga sweethearts nating babae. May paalala ako sa inyo. Lalo na kapag ka single ka, tapos eh meron ka nakikilalang mga lalaki. Alam niyo naman yung lalaki sa una lang magaling eh. yung mga binobola-bola kayo ha. Huwag kayo naniniwala sa mga lalaki sa unang pagkikita nyo pa lamang. Alam nyo na kung bakit? Aba, hindi lahat po nang sinasabi na papakinggan nyo totoo. Alam nyo kung ano lang totoo? CCTV na lang yung totoo ngayon. At saka kung ano-ano mga pinapakita niya ha. Baka kung ano pinapakita niyang ugali o kung ano man yan. Tandaan nyo po, ang totoo na lang sa panahon ngayon ay CCTV. Pero minsan natatamper na rin, no? Pero mahirap yata gawin yun. Kailangan knowledgeable ka talaga. sa technology niyan. Pero totoo yun, ha? Yung sinabi ko, ha? Dinadaan ko lang sa joke, ha? Huwag maniniwala agad, ha? Sa unang pagkikita pa lang. Sa pangalawa, pwede na. Hi, magandang morning, Dodo. Ayan, Amilo family. Magandang morning po sa inyo. Kina Dodo, kay Anter Ray, kay Tatang Roland, at Joey, na galing kay Anton Pinonia Aceron. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Ang Ever Taxi, naminaw ka ron, si Jimmy Coloso. Shout out, Jimmy. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. TY, ang mga taga Dunkin' Donuts, Oro Carmen. Hoy, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Shout out ha sa area head, si Sir Ace Balaba, kay Ma'am Franz Torresciende, kay Karen Ligang, Junaling Yabo, kay Marvin La Victoria. Yeah, magandang umaga po sa inyo ha. Mga taga Dunkin' Donuts, Oro Carmen. Wow! Mga Aurorama. No? Baka... Thank you. Thank you, magpamina. Sino ang Papel Republic? Mamaya isa-isain ko kayo dyan. Alright, 19 minutes, Saturday 8. Another break is in queue. Magbabalik tayo. Makalipas namang ilang mga paalala. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Manayin sa pagpamina dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again. The Auto City 93.7 FM. We on. Hey, we got 33 minutes after 8 o'clock. It's the man who can't be moved. Tulog. That's what was brought to you by Burst 345 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang, SRP per baso. Bili na! That's the script for you. Sa lahat ng mga nasa mga trabaho na nila, tatandaan nyo palagi ha. Yung mga masisipag, yung mga nagsisikap, yung mga tipong trabaho dito, trabaho doon. Tandaan nyo palagi yung sasabihin ko sa inyo lahat mga sweethearts. Maging driver ka man o kusan man, construction man yan, basta nakikinig ka ngayon. Tandaan nyo palagi, mapapagod, pero hindi papangit. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung ibig sabihin? Okay, kasi pagpagod tayo, di ba hindi na natin naalala yung sarili natin na ayusin? Diba pag ikapoy na ta, hindi na natin inaayos yung ating mga looks. Diba hindi na tayo nag-aayos ng bihis? Inahayaan na lang natin. Pagod na nga tayo, haggard na nga, abay, umangit pa tayo. Kaya tandaan niyo palagi yung motto natin na mapapagod, pero hindi papangit. Alam na, ha? Alam niyo na ngayon. Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga, Prince Faisal Taxi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. John Durf Tennis Club. Diyan sa may Barra Opol. Good morning! Maraming salamat. Happy birthday kay Mama Linda Midel. Kaya galing kay Denden Midel, ang iyong younger daughter. I love you. I miss you, Mama. Lumiha po na na, oy. Napaka-sweet naman, oy. Magandang umaga, Jason Steele. May tatlong uri daw ng relasyon. Ang una, yung mahal mo, pero di ka naman mahal. Oh, that's number one. Pangalawa, yung hindi mo mahal, pero mahal ka niya. Oh, pero yung malupit, yung pangatlo, yung nagmamahalan kayo, pero di kayo pwede magsama kahit kailan kasi may kanya-kanya kayong mga pamilya. Basta paita. Magandang umaga. Maraming salamat sa iyong pag-share niyan. Magandang umaga rin. Pwede ba mag-request naman ng hawak mo ang beat? Joey Castello naman ako. Wow. Magandang morning. Maraming salamat. Alright. Aras na 35 minutes after 8 o'clock. Ito muna. Sitwasyon muna ng ating mga kakalsadahan. Alamin natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG J Tagalog dun sa Abdulakim Taxi. J, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Ang ating Victoria area ay kabubangat pa sa ngayon. Kinita dyan ang Chaco, Estrado, na nandyan niya itong card master. Wala pagkaluwag pa naman. At dire-diretso dito sa Tunga Island Street. Ano pa yung Garden Street? Nandyan sa mga Pagkakaralis. Pagkaralis lang sa crossing to build up nandyan. Dahil sa akin ko lang ang airtime supply. At then sa Kogon, meron din dikitip ka rin ng Kogon.
0: Maraming tao dyan sa Kogon. Siyempre, pag namimili, di ba? Traffic. Ano mo naman? Pag maraming tao, traffic.
2: Pero okay naman, mga kalusot naman. At ang tagaan lang talaga.
0: Alright.
2: At sa kalapasan, crossing. Sa pinggo pa rin sa kalapasan crossing. Papunta
0: ang
2: Agora.
0: Dito
2: lang ako ngayon
0: nga.
2: Papunta
0: akong
2: Agora.
0: Agora ka na? Sige. Hala, may pasayero ka ba ngayon?
2: Kapapabala ni ma'am.
0: Okay. Sige, ingatan na pagmamanayo at ingatan na mga pasayero. Maraming salamat sa iyo report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon na makulad ang aking nataan sa ngayon. Heart, pasada ko, King Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi para sa atin sa Flow Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Hey, you better check your watch just right now. We got 37 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart 92.7
3: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol.
4: also try Idol Hot Dog, Armitius, and

0: 92.7 Thunder FM ka gaya the aur siri 93.7 Thunder FM moving on. Hey, we get 48 minutes. Magalipas ang alas 8 ng umaga. Cherry on top. Magandang umaga. Ba't ayaw mag-click? Okay, yun. Magandang umaga. Sa lahat ng mga sumusunod, Raptor Taxi, Analu, Vincent, Oktubre, magandang umaga po sa inyo. Kumusta ang inyong pagbiyahe, ha? Maraming tiwai kasi kami po ang laman ng inyong taxi. Wow. Sa lahat ng mga taxi drivers na naka-Hard FM, mga sweetheart natin, mga taxi drivers na pongi, iba ka nakasali na sa ating The Prices Rise Overload, maghintay lamang kayo ng inyong mga pangalan, ha? Mababanggit na yan, mabubunot na yan. Samantala, yung mga hindi pa nakasali, mga malamang nagtataka kayo, paano ba sumali? Yung mga taxi drivers, para sa lahat ng mga drivers to, ha? Yung mga taxi, lalo-lalo na. Eto ha, ganito lamang inyong gagawin. I-text nyo lamang inyong kompleto pangalan sa at pangalan ng inyong taxi. O, complete name plus taxi name at isend lamang sa ating text line. Ano ba yung text line natin? Eto, 0961-8924-927. Ulitin natin yan ha. That's 0961-8924-927. Alright, hope that's clear. Kung hindi nyo na-gets, mamaya uulitin ulit namin. Inuulit-ulit naman namin yung text line para ma-memory at makuha ninyo. Okay. LV Gaan Inelio, magandang umaga. Si Roxanne Macha, magandang umaga rin. Lorimer Sakala, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Asa na yun? Okay. Yeah, thank you. At saka si na Genevieve. Oy, may butang. Dagang salamat. Para sa para mamigay naman tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. O, paminaw. Piliin na natin kung saan area tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta, select. Dito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oops, pagatpat! Ay, mga taga-pagatpat, paminaw! Asan yung dropbox ng pagatpat? Yun! Okay, bunot tayong isa. Ang nakasulat, oy, pagatpat, barangay pagatpat. Ang pangalan ng nakadaog og bugas, groceries, at spaghetti sa may barangay pagatpat, Rowena Cebuala. Rowena Cebuala. Congratulations, Rowena Cebuala, ha? Magdala ka ng iyong valid ID. Pupunta ka dito sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, abay lang sa West City Central School. Pag minakita kang color blue na building, nasa fifth floor kami. Congratulations, ha? Ganun din, yung iba pa natin mga winners, ha? Andali na, nasan ba yun? Yung isang nating winner. Toto. Ito, congratulations din kay Echi Eruela ng Kauswagan NHA, ha? Echi Eruela, nakadaugsad ka. At itong driver ng Renzi Taxi, si Arniel Sinato Jr. Alright, Arniel Sinato Jr. ng Renzi Taxi, congratulations. At itong driver kanina na si Rogelio Suarez ng Suarez-Cov Taxi, congratulations also. Nakadaugsad ka. At si Hernan Abalde ng Barangay Nazareth. Hernan Abalde ng Barangay Nazareth at si Nilo Kindala ng Lapasan, Kulambog. O Kulambog, Lapasan, congratulations. At si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. Leonard John Arigin ng Rhea Taxi at si Maria Joy Kayakay ng RJ Kauswagan. Yan po yung mga pangalang nanalo ng bugas, groceries at spaghetti. Congratulations! Hintay na namin kayo now na. Pwede na kayo pumunta. Alright, samantala nga din, The Prices Rise Overload at isa atin ng Kevin Enterprises, Wear Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. We got 8 more minutes before 9 o'clock. Times are brought to you by Magic Flakes and Cheese. Sa kalamihon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. And for a break, be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
3: What if your phone could be your front row seat?
4: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
4: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.700 FM Cagayante de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Dalawang minuto bago sumabit ang 9 o'clock. Mga taga Graceween Hardware o Gaspel and Palms Hardware, magandang umaga po sa inyo. Salamat ang mga magagandang mga nilalang o taas kamot. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Tabayanan si George at si Dr. Hard para po sa ating Music from the Heart program. Hanggang alas 11 naman yan ngayong umaga para sa ating mga favorite love songs. Paalam na muna ako. My name is Jason. Jason Steele. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang Heart ng radyo ko. Ang radyo ng Heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: In-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Ito'y matapos bumoto ng pabor ang 255 na kongresista, 26 ang tumutol at 9 naman ang nag-abstain. Kabilang sa mga pinagbatayan para i-impeach si VP Sara ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang high crimes. Ang bilang ng mga mababatas na bumoto ng pabor para ma-impeach ang Vice Presidente ay lagpas pa sa 106 na kinakailangang boto ayunsunod sa konstitusyon. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Hello mga sweethearts, magandang morning, it's a Tuesday. Hala, magiging magaan ang ating mga Tuesday dahil eto na, sa inyo na mga love songs. Hanggang alas 11 po ng umaga, ako at si Dr. Heart, ang inyong lingkod, si George. Kami po ang inyong mga kasama. Mag-i-enjoy tayo, mag-uusap ng malalim. kasi medyo mabigat din ang ating question of the heart. Pero bago yan, ayan ang mga sweethearts ko ha, sa buong mundo, sa lahat din ng mga nakikinig sa through our online application. Magandang umaga po. That's Heart FM.

0: Philippines through our Play Store. Ayan. Good morning.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Throughout Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, and Bukidnon, maayong buntag, everyone. Dr. Heart here. And of course, welcome to the show. This is Music from the Heart. And a great Tuesday, second day of the week. It's May 12, 2026. Ang daming nangyayari sa Pilipinas.
0: Oo nga, busy-busy. Marami tayong inaabangan lately, Dr. Heart.
1: Ay, oo nga. But syempre, marami nangyayari din sa Heart FM.
0: Yes naman. Diba?
1: Mas mag-enjoy kayo dito.
0: Dito na kayo, wala pang stress.
1: Yeah. Kami yung stress reliever ninyo correct, all throughout the correct. Day. Diba? Ayan, 24/7 yan.
0: True.
1: George, ano bang maganda natin pag-uusapan? Muna natin pag-usapan yung mga nangyayari.
0: Oo nga eh. Dr. Hearts, sweethearts, naku, matatanggap mo ba kapag pinili na mahal mo ang career kaysa sa'yo?
1: Career over you.
0: Yes, yung priority niya is yung career.
1: Ayun. Baka naman para din sa'yo, di ba?
0: Yun,
1: kaya ginagawa, nagsusumikap para dun sa, I mean, sa kinabukasan.
0: Correct. May iba naman, they're so fond into working dahil nga, ayaw nilang isipin yung mga problema. So, matatanggap mo ba kapag gano'n na ang sitwasyon?
1: Ang mahirap dyan if you're being dumped
0: correct,
1: over the career, di ba?
0: Ayun lang.
1: Ay, naku, ayoko na muna mag-love life. Ito na muna.
0: Career muna.
1: Career move muna.
0: Pero paano kung naging ano na kayo, nasa isang relasyon na kayo, tapos eto nga, after some time, naging focus niya ang kanyang trabaho. Matatanggap mo ba?
1: Sige, ano daw ang take ninyo sa ating question of the heart today? Matatanggap mo ba kapag pinili ng mahal mo ang career kesa sa'yo? Paabot niyo sa amin ang inyong thoughts through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede naman sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Naku, hindi ka na ba mahal ng partner mo? Mas mahal pa niyang career niya. 9:17 is our time. Here's Ding Dong Avanzado. Hindi mo na ba minamahal? You're in Heart FM 92.7.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 9:32 ang ating oras. Ay, could I love you anymore despite of me being busy sa work? Mas priority ang career, oh. Pero naman, may mga dahilan ng mga bagay. Diba? Baka nag-overthink ka lang din, no? Hala si George. Hindi, nagpaparemind lang kami ni Dr. Heart sa inyo. And we're up till 11 o'clock para po sa ating programang Music from the Heart sa napakagandang Martes, sa super beautiful Tuesday. Despite of what's happening, it's still gonna be good. Yes, hi to 7517. Greet ko sa Manzano family from Maramag, Bukidnon. Lagi po ako nakikinig. Ayan, driver po ako ng Rela dito po sa Maramag. Sige, we'll try to play a requested song. 0964, Mayang Buntag. Pwede mag-request ng song. Talagang ginawan kami ng playlist, oh. Maraming salamat, Sir Joey Castelo. Sige, we'll take note of your request, ha? Ayan, sa mga kaka-tune in lang, ito yung ating question of the heart. I did put some hints kanina. So this is about yung tipong ikaw ba, sweethearts? Kung ikaw yung nasa sitwasyon na pinipili ng partner mo yung career kesa sa'yo, I should say priority siguro. Not really pili na talagang yun lang yung pinipili niya tapos ikaw andyan ka lang sa gedli-gedli. Pero kung priority niya yung work niya sa nararamdaman mo kesa sa'yo, ayan, matatanggap mo ba?
1: Pinakamaganda kasi sana dyan, George, yung support system ba?
0: Correct.
1: Diba? Magsuportahan tayo. Okay. Ano man ginagawa ng partner mo, ayan, andito ako para sumuporta sa'yo. Ano man ginagawa mo, ayan, sinusuportahan ka din ng partner mo. Diba?
0: Actually, Dr. Hart, kasi mararamdaman mo naman yun eh. Mm-hmm. Mapifeel mo yan eh kung, teka lang, parang hindi na ako priority ngayon sa buhay niya. Parang yung trabaho niya. Yun na nakikita mo naman yung benefit doon sa nangyayari. Kunwari nagko-prosper, nag-grow yung partner mo. Mm-hmm. Kung supportahan mo na lang instead of you overthinking.
1: Yun lang. Iba kasi minsan nabibigyan natin ng ibang kahulugan.
0: Correct.
1: Yun na naman talaga kaming mga hardworking. Oo, diba? Nagtatrabaho ng todo-todo. Katulad na lang ni Sir Bernie de Atlas. Talaga grabe, sobrang magtrabaho yan.
0: Hello po sa inyo lahat dyan, ha? Oh. Sa may city mayor's office.
1: Yan, na lalong-lalo na yung mga nandiyan sa city mayor's office.
0: Oo. Madami sila dyan, nakikinig. Sir Bernie, maayong buntag.
1: Mga hardworking guys yan, diba? Katulad ni Dr. Heart yan.
0: Ay, oo. Tapos ano, ilan na lang kayo, nabibilang na lang kayo.
1: Ay, oo. Kaming mga mababait na talagang trabaho, bahay, trabaho.
0: Totoo.
1: Opisina, bahay. Oo. Yan lang talaga yung ano namin eh.
0: Yun lang yung ginagawa ninyo.
1: Yun na lang yung rota namin araw-araw, diba? Wala kami ibang binubuntahan.
0: Okay.
1: Ba't ka tumatawa? Mukhang hindi ka nag-a-agree.
0: Nag-a-agree naman po ako.
1: Sama naman ang partner ko dito. Nilalaglag ako.
0: Hindi, totoo naman kasi.
1: Ayan.
0: Kaya ano,
1: ito sabi ni 3759, sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Naminaw ko karon samtang kabulo o kaon. Ay, sarap naman mga ginagawa niyan.
0: Diba?
1: From Gales Family ng Barangay 17, dyan po sa may Burgos del Pilar. Hi, good morning.
0: Good morning, 2745. Sabi niya, Dr. Heart, Miss George, para sa akin, okay lang yung career ang pinili kasi pagdating ng araw, ikaw din ang magbe-benefit doon. Kung kayo talaga sa isa't isa, kung sakaling magkatuluyan, bihira ka lang makatagpo ng tao ba na ganoon future ang inuuna kaysa
1: kung ano pa. Ay, hindi na lang talaga
0: ano kami. Oo naman. Oh, sabi pa nga niya. Kesa kung ano pa yun inaatupag sa buhay.
1: Ayun! O, diba?
0: Oh, hi na lang kay Mr. Ryder. Sige, we'll try to play your requested song.
1: Ako talaga. Yan talaga nakakalungkot dahil konti na lang kami ganyan.
0: Oo, nabibilang na lang talaga kayo sa kamay. Uh-oh. Sabi nga.
1: Sabi ni 8590, focus daw sa trabaho, huwag sa katrabaho, ha?
0: Teka lang. Oo nga.
1: Oy, ibang usapan yan. Oh,
0: nako.
1: Delikado yan pag lagi nag-o-overtime.
0: Ayun lang. Oh, di ba? Nag-overtime. Agoy. Pero kung workaholic naman talaga, nag-overtime naman talaga.
1: Siyempre naman.
0: Pero kung...
1: Alam mo naman kami, sub-sub lang kami sa trabaho. Nakapokus lang kami dun eh. Sabi naman ni 8906, saan ba ako masisimula dyan? Ayong buntag, Sir Nandy and Miss George. Ako naman, nasabi ko tuloy. Sabi niya, actions muna sa ating sarili before ang career. Because ang ating desisyon ang mas mahalaga. Kung anong karera ang gusto natin, kung karera ang pinili natin, dapat may leadership skills ang mag-employ bago magsimula. Hindi natin na masimula ng karera kung may pagkukulang sa leadership, even sa ability to believe in self.
0: Diba? Iba naman to, work ethic naman yun.
1: Work ethics naman yung sinasabi niya. Tsaka leadership yung pinag-uusapan. Ako, ang daming questionable sa mga ganyan ngayon. Sa leadership.
0: Ay, nako.
1: Kaya yung iba, pinapalitan. Kagabi, pinalitan. Dahil nga din sa leadership yun.
0: Ousted.
1: Ay, grabe. Ipinagkanulo ang kanyang kasama. Grabe naman yung ganyan. Ano ba namang klaseng leader yan?
0: Panlumo na pwede mangyari yan dito sa ating bansa.
1: Kaya tayo ha, sa 2028, alam na natin kung sino-sino. Ha?
0: Akala ko sasabihin mo.
1: Gusto ko nga sanang tumakbo na eh.
0: Sa Boulevard.
1: Sa Boulevard. Sa Fun Run.
0: Sa Fun Run.
1: Oh, sa Eagles Fun Run. Oo, Eagles Week Fun Run. Gusto ko tumakbo dun.
0: Oo, malapit na yan. Doon na lang. Mabuti pa doon.
1: Hi, nako. Isa lang masasabi ko. God save the Philippines.
0: Yes.
1: Please, nahihirapan na po kami mga empleyado.
0: Correct. Kami po yung gaabaga.
1: No. Okay lang yun nasa baba kasi meron namang, meron namang ayuda, di ba?
0: Yes,
1: pero how about the middle sector? How about yung mga working sector? Meron ba kayong naisip para po sa amin?
0: Correct. Baka naman po. Knock-knock.
1: Kawawa naman tayo nito. Asa? Sige, again, our question of the heart. Matatanggap mo ba kapag pinili ng mahal mo ang career kesa sa'yo? Again, yung mga text lines po natin bukas na bukas po para sa inyo, para sa mga comments ninyo. Our text lines, that's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Pwede rin sa Facebook page natin, mga sweethearts, message us at Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 941, we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 7.50 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. We got 7 more minutes before we hit 10 o'clock. And indecent obsession with fixing a broken heart just make us fall in love furthermore. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Napakaganda ng umaga. Basta i-rebuke natin yung mga stress na yan. Kasama mga love songs dito sa Heart FM till 11 o'clock para po sa programa nating Music from the Heart. Kasama kami ni Dr. Heart at ni George, siyempre.
1: Ang tambalang nagpapaaliw po sa inyo sa Cagayan de Oro City at Bukidnon at sa buong Misamis Oriental na rin.
0: Sa lahat tinabot natin through our online application. Magandang morning.
1: Bakit nga ba meron mga ganun na pinipili, mas pinipili ang career kaysa sa'yo?
0: Kasi very futuristic at very practical yung mindset. Actually, mostly sa mga, especially sa mga millennials, ano, sa mga ganitong era kasi, mga millennials na yung working, ano, working sector, most of them. Kaya, tayo, kung sinasabi nga natin, mas focus tayo doon sa future. Kaya tayo ay, ano, sa work. Kayod.
1: Sinasabi nga, masyado tayong goal-centered.
0: Goal-centered.
1: Ang sana naman lang, kasama yung partner mo dun sa goal na nga inaabot mo. Yun dapat. It should be balanced naman siguro.
0: Parang ko, in-explain naman sa'yo na sige lang kasi alam mo naman, eto, para naman sa atin ito in the future kasi iniisip ko din na mag-settle down tayo.
1: Yan.
0: Para sa pamilya natin.
1: You know what? Para dun sa mga sobrang busy, di ba? Eto mga ganito, talagang medyo, talagang sobrang focus ka dun sa career at work mo. This often leads to feeling of neglect, loneliness, and resentment dun sa partner mo. Sinasabi lang natin to kasi baka hindi sila aware.
0: Aware, oo. Diba? Baka kasi nasa sitwasyon din sila na confused. Alam mo ba, Dr. Heart, kadalasan sa mga ganyang sitwasyon that leads up to miscommunication, misunderstanding, na nauwi sa, you know, pag-aaway.
1: Ang una-una naapektuhan dyan is yung intimacy ng relationship.
0: Correct.
1: Kasi di ba, wala ka naman lagi. Wala yung presence mo, di ba? Ay, nako. Sana naman, mababalance. Pwede naman, di ba? Pag at times na meron kang day off, you should spend quality time with her, with him, or with your family.
0: Correct. Tapos, baliktarin din natin. What if i-push mo din yung partner mo o ikaw, mag-focus ka din sa trabaho mo para eto, samtang napatay kusog and for our future, we can, ano,
1: diba,
0: para
1: suportahan
0: mga,
1: baga, parang gano'n. Baga, sabihin mo naman na ito naman talaga parehas tayong gusto na maabot itong mga bagay na ito, diba? Pero you have to be open also to your partner. Ika kasi nasabi natin, communication. Pag nafe-feel mo na, na parang you feel that neglect already, you're being neglected by your partner, well, pwede mo namang sigurong
0: i-communicate.
1: Your partners, di ba? Mag-partner namang kayo. Di ba, bakit hindi ka makapag-open sa kanya? Di ba?
0: Sabi nga nila, let's practice open communication nowadays kasi hindi naman tayo mga mind readers knowing what... Ikaw, nagmumukmuk ka dyan, malay ko ba kung ano mga niisip mo.
1: Ah, diba? Kaya lang, wag lang talaga sana, iba yung pinagkakabisihan.
0: Ayun lang.
1: Ayan, ibang usapan na yun. Asa, sige. Tayo po'y maghahanap buhay. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo, ha? Magbabalik kami with more of your favorite love songs. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog.
4: our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: When you felt being neglected and deprioritized, parang broken-hearted ka na rin. Di ba? Parang sakit-sakit na parang ganun. Na hindi ka mahalaga dahil inuuna nga yung career.
1: Siguro, Dr. Hart, ang naisip ko kasi sa ganyang sitwasyon, may iba't ibang ano tayo eh, views on how a person reciprocate our love. Kasi nga, ang iniisip niya, yung inyong future. Gusto din niya siguro i-prove sa sarili niya.
0: Correct.
1: Na kaya kanyang buhayin.
0: Ayun. Yun ang sinasabi ko kanina, George. May goal kasing inaabot, di ba? Anyway, oras po natin is 10:23.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortify Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 50 cents lang SRP per baso. Bili na.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin kayo nakikinig sa inyo pong Heart FM, 92.7 in Cagayan de Oro City and 93.7 in Bukidnon. Tuloy-tuloy din tayo sa ating chikahan with our question of the heart. For those who tune in late, eto po yung ating question of the heart.
1: Abay, matatanggap mo ba, sweetheart, kung inuuna ng ng partner mo ang work o career niya
0: kesa sa'yo? Well, it doesn't only apply. Sinasabi nila, lagi daw karaniwan ito sa mga lalaki. Pero nangyayari din ito sa mga babae. Ha? Oh. Ganun din. Oo.
1: Kasi may mga babae na ngayon talaga na ina-attain din yung, alam mo yun, yung independency.
0: Yun.
1: Sa kanilang sarili.
0: Busyness, yung pagiging busy natin, always at risk yung ating relationship.
1: Alam mo yung naalala ko lang yung isang kwento ng magulang ko kasi ganun din yung nangyayari sa kanila before. Si syempre, traditionally, lalaki naman talaga yung provider sa pamilya. Sa pamilya. Pero kasi, umuusbong din yung mga babae ngayon na nagbi-business, yung mga ganun.
0: Yeah.
1: At first,
0: women empowerment.
1: Sabi nga, hindi naman, sabi ng aking imaong ama, sabi niya, hindi masama na ang babae magtrabaho sa pamilya. Ang masama, kung wala kayong mapakain sa inyong mga anak.
0: Yun nga dapat, George. Parang biglang na
1: sumalangit na ako. Yun yung
0: paalala sa inyo lagi, George.
1: Yun yung nasa isip ko. Kasi, yun nga, kasi sila dati, tulungan ba?
0: Aha. Kaya nga eh, magkatuwang. Di ba? You try to remember, you try to bring back, lalo-lalo doon sa mga nag-asawa na, you try to refresh your mind. Yung aras na, di ba?
1: Oo.
0: Di ba dalawang kamay, kayong magkahawak ng finances ninyo, di ba? Kaya huwag niyo bigay ATM.
1: sabi nga, pera mo lang.
0: Kaya tinatawag, asa ba ATM mo? Doon sa asawa ko.
1: Nakaya no, i-commande.
0: di ba?
1: Pero napakasarap isipin na ganun yung mindset. Yung ilan kasi, Dr. Hart, hindi naman siya, hindi nila naiintindihan. Kulang lang sa siguro sa pagpapaunawa sa kanila kung ano yung mga nangyayari. Kinaunahan ng emosyon.
0: Pero kailangan din siguro natin para dun sa mga working that hard, no? Sobrang sumsum sa trabaho. Time management. Diba? Meron din tayo. Oo, mahalaga yung trabaho natin. Mahalaga yung karera natin. Mahalaga yung career natin. Pero may iba pang tao na mahalaga din para sa atin. Correct. Diba? Mahalaga din sila sa ating buhay.
1: Correct. Kasi may goal ka rin sa sarili mo. Remember na bago kayo magkakilala, ikaw, meron ka nang iniisip kung anong gusto mo para sa iyo sa future.
0: Yun.
1: Ipaintindi mo na, eto naman kasi, aside sa, of course, yung main goal ko is para sa atin, para dito sa sarili ko.
0: Basta para sa akin dyan, okay talaga yung my goal. Basta walang mag-gool.
1: Di mag-gool.
0: Di ba may goal ka nga, pero meron naman isang tao nag-gool.
1: Nag-gool. Eh kasi hindi mo pinaintindi din naman.
0: Di ba? Ano? May natutunan ka na naman ngayon. That's between goal and gool.
1: Di ba? Depende sa pagbasa mo. Ay, nako. Demsoy Robles, bahay trabaho lang. Ay, talaga.
0: Ay, naku, ilan lang talaga tayong ganyan, Demsoy.
1: Are you sure? Ito naman si 1441 Dr. Hart.
0: Sabi niya, good morning Dr. Hart and George. Travis Scott ng Maramag. Oh. Ay, talaga.
1: Travis Scott.
0: Travis Scott.
1: So, matangkad ka.
0: Mataas.
1: Mataas ang pangarap.
0: Kanyang pangarap sa buhay. Matigas
1: ang kanyang loob. Oh, malayo pang Biyernes. 7517 naman, shout out sa utol ko ngayon na nagbe-birthday. Ayan, si Ryan Manzano. Happy yeah. birthday.
0: Tol, happy birthday, Tol. Ah. Naki-utol na rin. Tol, happy birthday sa'yo, Tol.
1: Happy birthday.
0: Sabi naman ni 8590, sabi niya, focus sa trabaho, huwag sa katrabaho. Ayan, inabasa ko kanina. For me, it's not about choosing career over love, but choosing career for love. Gusto ko to. Ang ganda. Choosing career for love. Kung nagkulang yung time, it's about time management. Ayun na nga, bago ko lang sinabi. It's about time management naman na hindi napapabayaan yung partner mo. And when it's about pursuing career growth, dapat suportahan mo lang yung career mo and vice versa siguro. Ayun.
1: Ayun, diba? Yun suportahan.
0: Pagbukas pa lang ng show natin kanina, yung sinabi ko eh, support system, di ba?
1: Yun ang pinakamalaga. Kasi nga naman, bakit ba kayo, alam mo, naniniwala ako na when we date to marry.
0: Ay, talaga pag nag-date?
1: You
0: marry na agad? Talaga?
1: Ay, huwag niyong sabihin na yun, naisip niyan. Siyempre, yun ang goal natin.
0: Pag nag-date ka, parang gusto mo na, ito na.
1: Sana naman, Lord. May mga ganun dasal tayo eh. Lord, mahirap na mag-start over.
0: Ganun pala yun.
1: Tama.
0: Ito ko date ng date. Wala nga akong ka-date eh.
1: Wala.
0: Wala, bahay trabaho, bahay opisina lang.
1: Ako nga din eh. Maganap na talaga.
0: Sabi naman yung 3363. Sabi niya, good morning, best duo, Lady G and Dr. Hart. Hindi naman yan big deal kasi lahat naman tayo gusto makakamit ang tagumpay. Pero dapat sa tagumpay na yan, kasama ka rin.
1: You're perfect. Yeah. Maraming salamat ha.
0: Kumbaga, sabay yan. Kayong marating yung rurok.
1: Nang tagumpay.
0: Tagumpay at kaligayahan.
1: Yun. Perfect combination diba? Yun. diba? Hindi yung parang ikaw, I mean, hindi naman sa ano, no? Pero kapag nakikita mong, ayan na, tumataas na yung...
0: Tumataas?
1: Yung karera.
0: yung level na
1: ng partner mo. Sana instead na mag, ano tayo, yung parang kinikwestiyon natin kung ano, anong mga ginagawa niya. Dapat ano na lang siguro tayo, supportahan natin.
0: Pag nafe-feel mo na, oops, excuse me, hoy dong, apil ba ko di ha?
1: Asa ako dali na kita?
0: Day, marag nalimtan ako ni mo ba?
1: Napabaya ko dali.
0: Alright, tumiinit po ang ating usapan hinggil po sa ating question of the heart.
1: Ayan, matatanggap po ba, sweethearts, kung mas pinipili ng partner mo ang kanyang karera?
0: Paabot niyo sa amin, ano po ang thoughts ninyo? Anong tingin niyo? Anong take niyo dun sa ating question of the heart? Ha? Paalam niyo sa amin, again, ang mga text lines po namin, we have 0917-1579-927 and also at 0961-8924-927.
1: And you can also drop by sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, and message us there.
0: 10:30 ating oras, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus!
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:40. Yan po ang ating oras. And we got December Avenue, sa ngalan ng pag-ibig. Ang daming nagagawa. By the way, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 50 cents lang. SRP per baso. Bili na.
1: 10:43, sa ngalan po ng pag-ibig. Huwag naman sobrang sub-sub sa trabaho.
0: Oo naman.
1: Diba?
0: Ayun. No. Alam mo ba, kahit lang daw, simpleng, busy ka sa work, pero yung konting, kumain ka na ba?
2: Mm-hmm.
0: Naligo ka na ba?
1: Pauwi na ako.
0: Kasi nagmamadali ng mga debitaw. Yung mga konting ganun daw, kahit busy tayo sa trabaho, malaking bagay na yun sa mga partner natin.
1: Maglaan din tayo ng oras para sa mga minamahal natin.
0: Masyadong
1: at
0: sobra,
1: nagmamahal sobra sa atin.
0: Correct. Kahit pa, you know, alam naman natin na yung pagtatrabaho ay parte naman talaga yan ng ating buhay. Pero sila yung magiging parte ng ating lifetime. So, sana bigyan natin ng panahon habang andyan pa yung mga tao nagmamahal sa atin.
1: Ika nga yung nagmamahal sa'yo, hindi ka papalitan.
0: Correct.
1: Pero pag nawala ka sa trabaho mo, kayang-kaya kang palitan.
0: Correct.
1: Diba? Oh, yan yung mga tatandaan natin. Ayun.
0: Sabi nga, consistency is the key.
1: Ay, oo. Yung mga taga-Tuburan, Cagayan de Oro, nakihinig lagi sa atin. Sabi nila, they're listening always and love your music, lovable songs. Hello sa kanyang auntie tata na nagluluto ng nokos. Ay, nokos, sarap niyan. For lunch.
0: Namit man, ay namit.
1: Bekenemen. Ayan. Janisa Villaruz, thank you. Thank you for listening.
0: Ito naman, bati lang natin, Dr. Heart, yung mga sweethearts natin dyan sa Oramicha. Dyan sa may Bulwa Talipapa Market.
1: Yeah, ano ba ito? Roderick, no?
0: Roderick Granito. Ang saya. Ang saya ang ano, makasama kayo.
1: Parang winawaw mali yata.
0: Surprise! Maraming salamat, Roderick, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan.
1: Mula naman kay Gina Abranilia Ravidas, mula po sa ating Facebook page, sa messenger natin. Sabi niya, hi Miss G and Dr. Heart, among TV wala na yung andar-andar kasi ma-stress na, maka-stress na mga news. Unta.
0: Grabe.
1: Kaya nga binipitik-pitik ko na lang konti yung usapan na yan.
0: Kasi, pero ano, it's not bad to watch news din. Kasi syempre, for us to be well aware of what's happening.
1: Yeah.
0: Pero somehow, yung parang nagiging ano na eh, source of labad sa ulo na yun.
1: Yun nga, nung isang araw nga, na what do you call that, napulaw ko. There was this pasabog daw na lalabas. Lumabas, alam mo, actually, that's 12 midnight. Nagising ako na eh.
0: Napuyat.
1: Oh, napuyat ako kasi nag-abang ako.
0: Inabangan.
1: Sa oras, mahigit yung video na yun eh. Mahala ko naman, anong laban eh, parang compilation lang naman. Sarap kumain ng habang nanonood ka dun sa video na yun, kumakain kang peanut.
0: Huling
1: kapiling kay. Hay nako. Eh, wala naman pala din. Alam naman natin lahat na yun eh. Open book naman lahat yung nilabas nila dun sa video na yun. Ang tanong nga lang natin, bakit walang ginagawa yung mga dapat may gagawin?
0: Ayun lang.
1: Ayan, diba? Nasistress tuloy ako.
0: Ayun lang. Naalala ko tuloy si ano. Yung the late Senator Miriam Defensor Santiago.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, you don't ask what the government do unto you, but you do ask the government what you want to do for the Philippines. Grabe. Madam
1: Miriam, ikaw ba yan?
0: Rest in power po dyan. Ayan. Mami Marilyn, ito talaga, powerful din ito. Maganda umaga, Mami Marilyn. We love you too. Sabi nga, ang sarap talaga. Namnamin ang kasiyahang na idulot nyo sa aming mga sweethearts sa araw-araw. You are really the best part of our daily lives.
1: May promise pa yan.
0: May promise. Thank you, Mami.
1: Mami, salamat sa pahopya.
0: Thank you sa pahopya.
1: Sarap.
0: Sarap
1: ulit-ulitin.
0: Big enemy, Mami.
1: Oras natin, 10:48 in the morning. We'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Tell me where it hurts. Yan yung mga linyahan ng mga partner ng sobrang busy-busy nagtatrabaho sa kanilang opisina pag-uwi ng bahay. Diba, ang sarap pag tinatanong ka? Ha? Diba, sweetheart? Tell me where it hurts yung hilutin ko.
1: Sana all.
0: Binigyan ng ibang kahulugan. Diba? Asan yung masakit at hihilutin ko? Masakit ba likod mo? Masakit ba leeg mo? O, diba? Ganyan dapat ka-supportive dun sa mga busy partners, diba?
1: O, nilutuan kita ng paborito mong ulam.
0: Aha. Diba? Ang sarap kaya ng ganyan.
1: Pero habang kumakain, busy kay ka. Wala na kayo pa na. Unsa naman eh.
0: Diba?
1: Busy mo.
0: Masarap yung ganun. Pero umuwi naman sa saktong oras, diba? Nagising pa yung magtatanong sa'yo na tell me where it hurts, diba?
1: Diba? Pagising, tell me where it hurts. Pagtulog, tell me where it hurts pa rin.
0: Ay, pagtulog? Ganun?
1: Oh, syempre. Pagtulog din nyo, syempre tatanoyin ka. Mahal ka eh. Gusto niya komportable ka.
0: Ayun. Pagkagising, tell me where it hurts pa rin. Bakit?
1: Tell me if you're hungry. Ganun.
0: Pwede din naman tell me where it hurts. Kasi baka nagka-steep neck.
1: Yes. Ay, sa pagtulog, maling side.
0: Dako naman, bahay ba na iniisip nyo, ha? Na tell me where it hurts yan, ha?
1: Abangan yan. Ay, eto.
0: Sabi ni 1441, sabi niya, makakilig naman DJ yung topic, uy. Uy.
1: Kinikilig sila, oh.
0: Galing, oh. Ano man yan siya, uy? You're making kilig me
1: kilig,
0: naman, oh.
1: You're making me smile. Sige, kami na lang magpapakilig sa inyo. Ayan. O, ito na-miss natin to. Si Fern and Faith, you at the Sweethearts dyan sa MMC. Happy day sa inyo, ha?
0: Yes. Fern and Faith, kamusta na? Sabi naman ni 1061, sabi niya, what's up, Heart FM, Doc Heart, and Sweetie George. What's up, Doc?
1: What's up, Doc?
0: Nag-greet na happy birthday. Ay, ito, birthday ni Marjorie Pisanya Alburo. Alburo.
1: Alburo, a.k.a. Julia.
0: Ayan. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday, Julia.
0: Wish you all the best. Sana'y matupad lahat ng wishes mo.
1: Correct.
0: Yun yung wish namin para sa'yo.
1: Yes, and to your family as well. Ayan.
0: Ayan. Happy birthday to you. Diba?
1: Saan ang pagkain? Joke lang.
0: Alam mo naman, saan ang Heart FM?
1: Joke
0: for sure, hindi ka maliligaw dito.
1: Hindi. Alam ni ano dito ni Miss March. Happy happy birthday. So lahat din mga nagbe-birthday today.
0: Tsaka ano, kaka-birthday lang ni Albiuro,
1: di
0: ba?
1: I think last week.
0: Magkalapit lang pala ang birthday nila.
1: Yes, ang birthday nila.
0: All right. Ayun na.
1: Ito na.
0: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayo, ruleta. Saan kaya magagaling winner natin ngayon? Ayun, tumigil sa...
1: Barangay Bulwa.
0: Uy, Barangay Bulwa. Dami nakikinig sa atin dyan. Naghandyog ka paminaw sa Bulwa.
1: Oo,
0: ayan. Alright, una tayo, George.
1: Mula ay Zone 7 Barangay Bulwa.
0: Zone 7 ng Barangay Bulwa.
1: Congratulations sa Jeanette Hidalgo.
0: Jeanette Hidalgo ng Zone 7 Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo, ha. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na yung prize nyo, ha. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At yan po yatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At ni Senator Juan Miguel Mig Subiri.
0: 11 o'clock na ating oras. Magbabalik pa kami ni George Final Set sa ating programang Music from the Heart.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flix cheese na dito. Dali.
5: Oh, winner!
4: Winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Sa simula hanggang sa dulo ng ating pagsasama, pangako ko sa'yo, kay aking mamahalin.
1: O, diba?
0: Eh, bakit ngayon wala ka ng panahon sa akin?
2: Nako, that's the question, Your Honor.
0: Ay, nako. Diba? Bakit nagbabago? Baka na biglang na-busy na.
2: Oo.
0: Busy ka na sa karir mo.
2: Oo, na-busy. Siguro ang pagiging busy is a good thing. Mm-hmm. Para sa akin, hindi siya red flag. Basta yun lang. Ang dahilan ay trabaho.
0: Yun na nga. Kasama ka nga dun sa inaabot ng goal.
2: Correct.
0: Yun. Kundi
2: correct.
0: Man, inaabot yung goal na yun, eh dahil para sa iyo, para sa inyo.
2: Siguro kung may pagdududa man or kung meron mang mga inhibitions tungkol sa nagiging outcome ng career ng partner mo, one of which to bridge that is kausapin mo yung partner mo.
0: Ang sarap sa, kaya nung maabot mo yung gusto mong abutin na correct, kasama yung mahal kayo. Mo sa buhay.
2: Oo,
0: diba?
2: Oo, totoo yan, totoo yan. Kasi yung growth mo, ay yung growth niya, is growth mo din. Kasi you grow together.
0: Galbanag, sabi niya, good morning Heart FM, wala tayong magagawa dyan.
2: Ganun kasimple.
0: Oh, diba?
2: Jean Garcia Kanya naman, yes, okay lang sa akin, matatanggap ko na priority niya ang karin niya. Kung doon siya masaya, ay masaya na rin ako. In the end, kung kami talaga ang para sa isa't isa, magkakatuluyan pa rin kami. And by that time, stable na rin siya sa career niya.
0: Ayun. Malay mo, yan din ang isa sa mga pinaghahandaan niya.
2: Correct, correct.
0: Na maging correct. Financially stable at diba sabihin sa'yo na, oh, sige na, eto na.
2: Ready na tayo.
0: Na, ready na ako for you. At kaya kitang paninintigan.
2: Correct.
0: To the moon and back.
2: Oo, pati ang magiging pamilya natin.
0: Diba? Ayun. Mula naman kay Ryan Dizon, sabi niya matatanggap ko if career pinili niya dahil praktikalan na takaroon. Mag-unsa ba ng gugma kung gakutoy atong tiyan? Or pwede both balance na pwede both career while love life? Actually, depende na sa inyo kung kaya ba ipagsabay. It's proper communication. Love ni mo ang tao kung hayaan ni mo siya i-conquer iyang life career. Life man niya. Dili man ikaw ang iyang kalibutan, partira ka sa iyang kalibutan. Wow, ganun nito.
2: Diba?
0: You have no right to hinder her or his goals or career in life. All you have to do is to support, be the backup support total. It's for your own good. Balancing career and love life is a deeply personal journey, often requiring a focus on self-growth, timing, and choosing a supportive partner. Career offers stability and fulfillment, while love provides companionship and emotional depth. While with many finding that success and happiness can be achieved through both.
2: Si Dave Onasen Villaret naman, dawato na ako para ramampod na si iyahang growth. Tas maskin wala na ko sa iyang kinabuhi, I will always clap my hands for her.
0: Ayun. Diba?
2: Diba?
0: Hindi natin alam, malay mo, ikaw din yung naging inspirasyon niya.
2: Correct.
0: Na kung bakit ganun siya kasumsum sa trabaho or ganun sa career niya. Diba?
2: Inspired siya sa'yo.
0: Ay, ang galing nito.
2: Correct.
0: Din.
2: Parang ibang perspective ba?
0: Maparaya din. Parang ako lang din. Si Aileen Bonghanoy, sabi niya, kung sa kuha, dawato na lang na ho. Kay dito man siya malipayon. Support na lang ko niya.
2: Diba?
0: Diba? Kasarap na mga ganun. Pag may
2: diba,
0: mga tao kang...
2: Supporta,
0: alam mo yan sa akin, Georgie? May tao kang mapapasaya.
2: Yes.
0: Parang talagang, alam mo yung feeling, overflowing happiness din para sa akin.
2: Alam mo yung kahit hindi ikaw, or wala ka doon sa happiness na yun, pero ikaw, masaya kang... Masaya siya.
0: Yung makita mo yung person na teary-eyed siya because of happiness.
2: Naiyak tuloy ako.
0: Alam mo?
2: Oo, nararamdaman ko.
0: She was teary-eyed.

0: because I wanted you to be happy. Ay. Di ba?
1: Hello.
0: Iyak na naman.
1: Ay, nalulo. Para papunta na to sa ano eh. Oh. Uh-huh. Ay, dito naman sa ating text line. Si Zach of Don Carlos Bukidnon. Magandang umaga. Thank you.
0: Ayan. Sabi naman ni 4053, good morning DJ Dr. Hart and Lady G. Pakigreet daw kay Yana. Yana Most. From Ate Malu, solid and silent listener here from Bulwa. Ay, maraming salamat. Oh. Yana Noay. Yana Noay. Oh. Ayan. Maraming salamat. Happy birthday
1: Happy
0: to you,
1: birthday. Ha? Happy birthday. 1441. Makakilig basta ka mo mag-uba. Maraming salamat po. Thank you.
0: Mga taga-gusa, nakikinig po ng Heart FM. Good morning po sa inyo lahat.
1: Happy morning sa inyo lahat.
0: Ganun din mga taga-ipunan, ha? Sa,
1: diyan sa may Villa Trinitas, phase 2.
0: Ay, oo.
1: Oh, maraming nakikinig dyan. Maraming salamat.
0: Alright, tayo po magpapaalam na. Oh. Dahil overtime na uli, as usual.
1: Akala ko hindi na magiging emotional yung ano natin. Pero, yeah, even the... Oh.
0: Tiya ka nga. Teary-eyed ka ngayon.
1: Ganun talaga daw. Basta umiibig. Lahat kaya natin gawin. Mapasaya lang natin sila.
0: Yun. Ang sarap din sa feeling ng taong nagpapasaya sa'yo.
1: Oh.
0: Ah, diba? Yung mga things na you least expected tapos biglang darating.
1: Correct.
0: Asa, tayo magpapaalam na.
1: Mamaya may ano tayo ha. Another set of love songs will be up for you sa ating programang Dear Heart alauna hanggang alas 3.
0: Makakasama niyo ulit si George mamaya. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 now till 1 o'clock in the afternoon. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa ating programa. Pagsubaybay. And huwag kalimutan time management po ha sa mga bisibisihan dyan. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Always take good care of yourselves. And always remember, we heart you.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoon, 11:24 ang oras natin. Good morning, sweethearts! Welcome po sa ating programang Heartbeats. Martes po ngayon. Let's enjoy. Of course, kasama nyo Harvey Stone all the way to 1 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: Bucket of house, sayong sayaw, bakit ikaw?
1: 32.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:39 po ang oras natin. Good morning! Happy, happy Martes po ang araw natin ngayon, ha? At saka, that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At syempre, kasama niyo Harvey Stone. Kahit anong ulam niyo, mapapasarap natin yan. Kasi ang ganda-ganda po ng mga music natin dito sa ating programa, ha? Mga yung pagpaniunto sa tanan, yung mga kumakain, carry on lang. Padayon lang sa inyong pagkaon diya, ha? At saka yung mga hindi pa kumakain, getting ready for lunch pa. Nako, sana masarapan kayo sa ulam natin ngayon. Sino ba yung nag-ulam ngayon ng tilapia? At saka yung mga ginataan, di ba? Sarap maggata-gata ngayon. Kahit na medyo ilang araw pa yung sweldo natin. So, mas mabuti na makasurvive tayo ng ilang araw lang, ha. Oh, hi nga pala sa mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Alae, dyan po sa may Ribisco. Oh, yung factory natin dyan, ha. Happy, happy listening po sa lahat ng mga factory workers natin dyan. Good morning to all of you. At saka yung mga gasman nato, ha. Mga gasoline boy, yung mga pump boys natin. Nako! Mas mabuti pang kunin nyo muna yung bayad bako. Kasi nakakalimutan ng ibang mga drivers, eh. Lalo na kung full tank. Tapos aalis ka agad pagkasarado ng tangke. Diba? Ayaw yung pagpasipyat. Grabe, deduct yun na sa muang sweldo. Dapat lang igmata ka kanunay, ha, itong mga pump boy, ha. Oye, hi dyan sa... Diyan po sa may Zone 4 Upper Bulua. Ano ba yung pangalan ng gasolinahan dyan? Nakikinig sila araw-araw dito sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. Of course, ang ating mga suking taxi drivers, si Edwin Amilao. Good morning to you, Edwin. Kumusta na si Edwin? At saka yung mga kaibigan din natin dyan sa may Bara Upol, ha. Shoutout po sa inyo, ating Imputada drivers. Good morning to all of you, mga sweethearts natin. Mamaya, pati natin yung mga nakalimutan, na Sir Eddie Kinya, attendance check na siya, ha? Good morning to you, Sir Eddie, at saka mga kaibigan natin sa may bukid nun. 0917-1579-927. Diyan niyo po ipaabot ang inyong mga mensahe. Meron kayong mga pabate o di kaya request, pwede din sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:42 ang oras natin. Magbabalik ako right after this break. Tumutok lang dito sa Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Cheyo!

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the order 93.7 Heart FM Bukidnon. 11:51 ang oras natin. Kasama nyo pa rin si Harvey Stone hanggang alauna po dito lang sa Heart FM. Okay, batiin natin ha, nakikinig siya sa atin ngayon. Shout out kay Yana Noy, and it's coming from Ati Malu. And happy listening din po sa lahat ng ating mga suki dyan sa may Buluwa. Nako, napakarami nila dyan.
1: Oh,
0: si Roderick Gagania, action siya kakulba ka na hapit muli so siyang radyo diya. Anyway, Roderick, kulang ha. Oh, sige, ngisi din sa... Oy, happy listening po sa inyo ha. Oh, dyan sa may Aura Meat Shop. And also, hi na din sa CDO Papel Republic. Oy, kay Christine Jean. Mayong-mayong pagpaminaw sa imo, Christine Jean ha. Oh, si magandang lalaki. Magandang lalaki. Yapon po ni si John Ross ha. Happy listening sa imo, John Ross. And of course, ang JL Flower Shop. Dyan po sa may Buluwa ha. Happy listening po sa inyo. Mayong udto din po kay Erenia Mijares dyan po sa may Agora Zone 4 Lapasan. Happy listening. Araw-araw sa nakikinig dito sa Heart FM. And of course, ang ating ding mga kaibigan dyan sa may Carmen Market, si Mamba Nanette Raniego. Sa lahat ng mga kasamahan niya, mga vendors dyan sa may Mahogany Section, shout out po sa inyong lahat. 11:52, babalik pa ako with more music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
10: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
11: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
12: Neuro Production.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Iginiit ng CEPALCO na hindi fuel crisis ang sanhi ng mas mataas sa singil sa kuryente ng ilang consumers kundi ang pagtaas ng paggamit ng elektrisidad ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay CEPALCO Vice President Marilyn Chavez, karaniwang lumalaki ang konsumo ng kuryente kapag mainit ang panahon dahil halos tuloy-tuloy ang paggamit ng air conditioner, electric fan at iba pang appliances sa bahay. Sinabi rin ni Chavez na naka-apekto sa konsumo ang pananatili ng mga bata sa bahay ngayong bakasyon, pati na ang mas madalas na pagluluto ng mga pamilya. Batay sa isinagawang monitoring ng kumpanya sa mga reklamong kanilang natanggap, karamihan sa mga consumer ay nakumpirmang tumaas ang paggamit ng kanilang kuryente nitong mga nakaraang linggo. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon, 12:19 ang oras natin. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na! Anyway, happy, happy listening, ha. Ang daming nag-message sa atin dito. Sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, nasa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Especially dyan po sa may Valencia City, Bukidnon. Shoutout sa ating mga Motorola drivers dyan. At saka yung mga nasa Alquino Emporium. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Maramag. Maanyag Marama sa kanilang terminal, ha. Buktramco drivers din natin. Always nakikinig dito sa Heart FM. Happy, happy listening po sa inyo. Demsoy, Mayong Udto. And also kay Joseph Ranara. Shout out daw sa mga poging HPG. Oy, shout out po sa inyo, ha. Oh, pogi silang lahat. Puwera lang yung isa. Si Richel. Pinaka-pogi yung si Richel, di ba? Sana kaya si Richel. Anyway, oras natin 12:20 na po ng tanghali. Enjoy lang po sa atong paniood to, ha. O, so may sudaan nyo di, ha. Ang sarap mag utan-utan sa karon, di ba? Yung basoy at saka pineritong galunggong. Nako, sold na sold yung atong paniood to. Enjoy lang. Of course, kasama ang mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Mm-hmm. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:49 ang oras natin. Jonas Blue playing with the Perfect Strangers, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo, ha? At batiin natin ng happy listening dyan po sa may Chavez compound, and of course sa lahat ng mga kasilinganan dyan ni Mommy Marilyn Gonzalez. Oh, happy listening po sa inyo, ha? Oh, may pa si Mommy Marilyn ng sarap-sarap ng ulam nila. Oh, lauyang pata ng baboy. Nako, ang sarap. Mia, oy. Ampay daw ko nun sa may alta presyon. Oh, mayong-mayong pagpanito sa imo, Mami, ha? Oy, Mami, karoon ng 23 puhon, oy. Walay pang gasto. Anyway, hope to see you soon, Mami. Mag-amping perminti, ha? O, palayo. Don't talk to strangers, Mami. Please lang. Music natin, Perfect Strangers. O, kahit perfect na yung strangers, ha? Kahit sabihin mong guwapo yung stranger na yun. Basta, don't talk to strangers, okay? Anyway, oras natin. We've got 50 minutes after 12 o'clock. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Ito na! Ay! Umiikot na muli ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng sweetheart. At dito tayo huminto sa may barangay Makabalan. Dito na tayo bubunot, of course. Winner from Barangay Makabalan, congratulations kay Maria Luz Saludar. Maria Luz Saludar ng Barangay Makabalan, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at saka grocery items. Claim na kaagad ang iyong papremyo, ha. Punta ka lang dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Honest natin, sweethearts, 12:51 na po. Magbabalik pa ako with more music. Of course, this time with NSYNC, This I Promise You. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Kamusta mga sweethearts? Tayo po'y nagbabalik. It's glad to be back. Bring you all your favorite love songs hanggang alas tres. You know the drill. This is for the program Dear Heart. At ako po, ako yung mga kasama, si George. Sa lahat din ang mga gusto magpa-shoutout and request sa magandang Tuesday afternoon. Napakainit sa labas. Dito tayo. Tambay kayo dito. Samahan nyo si George. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Also, through our Facebook page sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 1:13 on the clock. LMA Saison coming through with Till My Heart Aches and Kailan Ba George. Basta samahan mo ko, pag-usapan natin yan dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: once again.
1: Heart FM.
2: Sorry seems to be the hardest one.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 1:47 and the time check is brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. DPT. Nako sa mga anay, naantok na oh. Ay, ang sarap naman kasi George. Naka-background yung mga love songs mo. Habang ako dito, nagre-relax lang. Well, that's nice to know. And I'm happy to hear that. I'll be playing you more, okay? We're up till 3 o'clock. Kaya naman mag-enjoy tayo habang mainit ang panahon. Sa lahat ng mga nagbabiyahe ngayon, hey, I'm here, okay? To chill you down. Hi to 2745. Lahat ng mga sweethearts natin. Diyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ang kainit sa panahon sa makainit sa ilang kalamion. Nilitanan lami, naasa pagkaon ang uban nga lami. Napod sa tao nga nagkaon. Samok. Hi, sa'yo Mr. Ryder, request ng song. Sige, we'll try to play that, okay? Maraming salamat. Hi to Ate Karen Torres Nilo of Lapasan. 1462. Namiss ko yan. Sige sa mga sweethearts ko. Ayan ha, malapit na din. Basta abang lang kayo dito sa Heart FM. Kasi marami kayong aabangan. Ay nako. Take it from me. Madayo lang sa pagpaminaw. I'll keep you excited as we go along for that. Text me 0917-1579-927 and 0961-8924-927. Did you get it? Hope you got it. At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Keep him coming. I'll be reading that later on. Let me take a quick break, okay? But the love songs, I'll be playing them for you. Stick right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 217. And the time check is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Parang hindi ko ramdam yung init sa kanta ng nag-iisang Nightingale, tila baila ni Miss Lucha. Para ako nasa labas ng ano, para nasa snow. Ay nako, hayaan nyo na yung init sa labas. Uy, mag-ingat din ha. Hayaan, pero mag-ingat talaga din kasi di basta-basta. Magdala ng tubig kung kailangan lumabas at payong. Nako, mangusigi ko ba kung na yung makalimot. Anyway, sa lahat din ng mga nagbibiyahe ngayon, I'll be with you till 3 o'clock playing you some feel-good songs para lamang ibiyahe yung road trip, di ba? Tapos, magayaan na yung init ng araw ay umakyat sa ating mga ulo. Eto, batiin ko lang si 5475 at sa lahat ng mga nakinig sa Dear Heart, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo, George. Happy siesta hour sa inyong lahat. Andito lang ako, nakikinig at sumasabay-bay sa musika mo. Maraming salamat. Thank you, Kanja family. Diyan sa may Kanjaville, Kanituan. Hello din ako kay Ate Gina Abranilla Ravidas. Nakaradyo na lang, di nagapananog TV. Oh, di ba? Kasi nakaka-stress daw yung mga news lately. Ay, huwag na tayong pa-stress. Dito na tayo sa mga love songs para relax lang, happy lang. And I will be more than happy if you'll reach out to me and text to me, how are you guys doing? Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Hindi patitila ating mga love songs because I have more for you. Keep it right here sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. I love the dramatic ending of this song. Maayong hapon, mainit. Sama sa kainit sa pan na inyong ginakaon karon. Snack na. Oh, nagunaon na. Anyways, feel the chillness, feel the goodness of the love songs till 3 o'clock at 2:31. By the way, Baby Don't Break My Heart, Vonda Shepherd. That song was brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. DBTin. Hala. I'm so touched. Maraming salamat, Mami Amy. Sabi niya, grabe busy din yung dapita sa attendance lang mi. Appeal Mayor Miles sa iyong mama na si Hasmi, Roxanne Macha, si Sir Lorimer Sakala, and BBQ family. Maraming salamat. Saka busy, nagpa-attendance check pa, Jude. O sige, kinsa pa magpa-attendance check. You know the drill, okay? I'll be giving you the number later. But eto muna si 7186. Happy listening sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Zone 8 Bulwa. Wal kalingaw, tahi-tahi, makalingaw, katulgon, judas, imo mga music. Lorna ni Miss George. Magandang hapon, Miss Lorna. Welcome to the Heart FM family. O bagong listener natin yan. Hi to Sir Eddie Kenya. O batiin na kita in advance, ha. Alam ko na ikinig kayo dyan sa Noise Key Food House. Sila Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jess Aquina, og si Apple. Sa lahat ng mga establishments na naka-background po si Heart FM, let us know. Sige daw. Ay, taka lang. Gusto ko lang mag-hi nga pala sa mga solid sweethearts natin dyan sa Camayan sa Manukan Corrales Extension. Maraming salamat. Thank you po sa lahat ng mga kumakain dyan ngayon. Bon appetit. Ito na yung numbers, ha. Text me. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 2:32. Magbabalik si George. More love songs. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Iginiit ng si Falco na hindi fuel crisis ang sanhi ng mas mataas sa singil sa kuryente ng ilang consumers kundi ang pagtaas ng paggamit ng elektrisidad ngayong panahon ng tag-init. Ayon kay si Falco Vice President Marilyn Chavez, karaniwang lumalaki ang konsumo ng kuryente kapag mainit ang panahon dahil halos tuloy-tuloy ang paggamit ng air conditioner, electric fan at iba pang appliances sa bahay. Sinabi rin ni Chavez na nakaapekto sa konsumo ang pananatili ng mga bata sa bahay ngayong bakasyon, pati na ang mas madalas na pagluluto ng mga pamilya. Batay sa isinagawang monitoring ng kumpanya sa mga reklamong kanilang natanggap, karamihan sa mga consumer ay nakumpirmang tumaas ang paggamit ng kanilang kuryente nitong mga nakaraang linggo. Ito po si Nella Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon. Oras natin, we've got 29 minutes after 3 o'clock. Napakainit po sa labas. Akala ko nasa disyerto tayo, ha. Parang malapit na malapit yung araw natin.
1: Parang kapitbahay mo si Satanas.
0: Uy, grabe ang init, diba? Anyway, paalala lang po sa ating mga sweethearts, ha? Especially yung mga construction workers natin na babad na babad sa araw. Ako, pasilong di ha. Bahala na Diyos, foreman, diba? O, dapat yung foreman din natin na lagyan natin or pwede payungan yung mga nagtatrabaho ngayon, diba? Huwag lang kalimutan uminom ng tubig, maraming tubig. At saka yung mga may maintenance, huwag kalimutan ha, inumin yung maintenance natin. Saka yung May, buwan ng May is hypertension month pa naman, di ba? So awareness lang po, dapat gawin natin para at least layo tayo sa disgrasya. Magandang hapon once again sa mga sweethearts natin na nakatutok sa ngayon lang nakatune in. Maayong hapon sa imo di ha. Oy, sabi ni Igigo, Jason Steele, maayong hapon din ha. Kasaba ba ni mo? wala. Anyway, maayong hapon din sa itong mga BBQ family. Maayong hapon din sa inyo ha. Si Roxanne Macha, Lorimer Sakala, at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan. Fiesta yata sa kamamanan! Happy fiesta po sa inyong lahat, ha? Oh. Ano yung paborito mong ulam pag fiesta? Anong paboritong ulam mo? Aside sa humba? Tagal? Sige. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko. Heart!

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:45 ang oras natin. Still doing the first hour po ng ating programang Heart Afternoon Drive sa napakainit po na Tuesday afternoon. Kumusta po kayong lahat dyan? Yung mga andyan lang, nagpapalamig sa aircon nila. Nako, good luck! Shout out! Good luck sa bill natin ngayong summer, di ba? Pagkalami ay basta bugnaw. Anyway, happy listening ha kay Sir Eddie Kenya. Of course, the rest of the staff sa kanilang Noisky Food House dyan po sa May Maanyag, Maramag. Hi din kay Nenen Lufranco at saka pahay daw kay Miss George Nawafa. Nako, grabe si George, haba ng hair ha. Tsaka maayong hapon din kay Demsoy. And of course, congratulations sa soft opening sa Abejo Nation Garage Sale. Oy, happy listening po sa inyong lahat dyan ha, sa may lapasan. At tsaka, hi, maayong hapon daw kuno kay Jason Steele once again from Igiga. Atong mga sweethearts natin dyan sa may CDO Papel Republic. Shoutout po sa inyong tanan. At saka ang ating mga sweethearts dyan sa may Promised Land Makasandig. Happy listening sa atong mga maanyag diha ng mga sweethearts ha. Hi din sa ating mga drivers, mga naiinitan nating drivers. Naku, full blast muna yung aircon man yan ha, para at least mabugnawan pati ang ato ang gipaningot nga ilok. Sa mga kumakain ngayon ng paborito nilang snacks na turon, happy listening po sa inyong lahat. Diyan po sa may Nazareth ha. Saan ba yung street na yan? Hanggang ngayon, nawawala pa rin ako dyan sa Nazareth. Shout out po sa lahat ng ating mga sweeters dyan. Kay Zara of Upper Nazareth. Oy, Zara! Dito yung jacket at saka yung ano ba yun? Anong yung brown? Yung cap mo ha. Naiwan dito. Kunin mo bukas ha. Anyway, shout out po sa inyong lahat. Ano? Anyway, oras natin, 47 minutes after 3 o'clock. Magbabalik ba? Go with more music. Stay put ka lang. Sweethearts, of course, this is Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
5: CDO-I-I-Idol! Cheesiest!
6: Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO-Idol cheese dog ever! Buy now!
8: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
10: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de

dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: Ihapala sa ning po sa inyo at saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Tibasak Makasandig. Shoutout po sa inyo. At saka sa 787 Laundry Shop, maayong pagpaminaw sa inyo diya ha. At saka hi din sa, saan ba to? Sa Aries Vulcanizing Shop kay Antoinette Salarda and also kay June Ray Alcazar. Happy happy listening din kay Sir Tito Sangria ng Shelltale Taxi. Of course, Brother Faisal Ampuan ng Prince Faisal Taxi at kay Talal Magadato ng MCDT Taxi. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan ha. 4:13 ang oras natin. More music pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flix cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may po ng break nibo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 4:29 ang oras natin. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Oy, maayong hapon ha sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Balubal. Happy listening po sa lahat ng mga bumabiyahe dyan, mga habal-habal drivers na to. Maraming salamat din sa mga nasa bahay lang ng mga nanay natin ha. Yung mga work from home na mga parents natin tsaka mga sweethearts natin ha, na naka-tune in palagi dito sa Heart FM. Maraming salamat po. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Ranaro of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Kanina lang galing po akong uptown, Masterzones. Both side, Harvestones, maluwag pa naman hanggang sa ngayon. Nakadaan ako ng makapagal drive, maluwag pa rin, paakyat at pababa. Nakadaan ako ng Kanituan, Peinrua. Same pa rin, maluwag hanggang nakarating ako ng Sayas, Carmen. Maluwag hanggang nakarating ako ng Villarin Street, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ako ng Patag, maluwag pa rin kasi wala mga tao sumasakay ng taxi. Kasi mahal na daw ang pamasahe. Tadaan ako ng Bulwa, intersection sa Zone 10 at saka papunta ng Zone 8, Harvestone. Maluwag pa rin hanggang nakarating ako ng Bulwa Terminal, Westbound Terminal. Maluwag pa rin, Harvey, sa ngayon. Salamat.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Ako si Joseph Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Tunog tiyara. Tingin ko pa lang para bang
6: local and proud.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:46 ang oras natin, sweethearts. And the final break na po tayo sa ating programang Hot Afternoon Drive. Of course, Tuesday na Tuesday po. Grabe ha. Oh, at it's a good thing, wala nang init sa labas. Pwede na tayong lumabas. Pwede na tayong magpalipad ng saranggola. Pwede na rin tayong mag-jogging, di ba? Yung mga nag-walking din ngayon, dyan sa may boulevard, ha? Dyan po sa may puntod. Nako, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka dito din, banda sa may Makasandig. Makasandig Boulevard, papuntang Tibasak, tsaka papuntang Balulang. Nako, ang daming mga nag-walking at saka nag-jogging ngayon dyan. Tsaka maya-maya is diretso na yan dun sa mga kainan dyan sa may Tibasak, ha? At saka dito din sa may puntod. In fairness, meron na silang mga stalls dyan, ha? Oh, I've heard na masarap na yung mga pagkain nila dyan, tsaka mura pa. Oh, pa baka makapunta tayo dyan this one of these days, di ba? Happy listening din sa lahat ng ating mga bikers. Shoutout po sa inyo. Yung mga papunta ngayon ng Indahag, tsaka wala, diretso na yan. Papuntang saan ba yan? Sa may Libona, ha? Ingat po tayo sa daan. Tsaka huwag na masyadong magpangit-ngit. Kasi maraming nangyayari pag ngit-ngit. Happy listening din sa ating mga kaibigan ngayon, ha? Diyan sa may Lapasan, no? Sa may Abejo Nasyon Garage Sale. Oy, may garage sale sila, ha? Happy listening sa inyo. Kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Mayong hapon sa iyo, Mami. Ito na, mag-recap na tayo. Ito yung mga swerteng nanalo po sa ating The Price is Rise Overload. Simula kaninang umaga, ha. Congratulations kay Rogelio Suarez ng Swarzkopf Taxi. Oy, kakagaling lang niya dito, ha. Congratulations to you, brother. And also kay Rowena Sibuala ng Barangay Pagatpat. Kay Janet Hidalgo ng Barangay Bulua, Zone 7. Congratulations to you. At saka kay Maria Luz Saludar ng Barangay Makabalan. Anyway, mga sweethearts, yung mga winners natin, ha, paalala lang, hanggang 14 days lang po bago nyo, bago mag-forfeit po yung napanalunan yung bigas at saka grocery items. Huwag nyo na ipaabot, ha? Punta lang kayo kaagad dito sa ating himpilan, located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Magdala ng ID, huwag kalimutan. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzumiri. 4:48 oras natin! More music pa rin! Tumutok lang always dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:01.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Mas binaigting pa ng DepEd Region 10 ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na palarong pambansa. Nagaganapin ngayong buwan, pinapaghahanda sa pakikipagtagisan ng husay ng mga atletang mula sa Northern Mindanao. Ayon kay DepEd Region 10 Program Head Romel Aklo, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa mga coaches, trainers at school officials upang masigurong nasa maayos na kondisyon ang mga atleta sa kanilang pagsasanay at kompetisyon. Ibinida rin ni Aklo ang mahalagang suporta ng mga leader sa rehiyon, kabilang si Misamis Occidental Governor Henry Waminal Sr. na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga kalahok na atleta. Dagdag pa niya, mahalagang pagkakaisa ng lahat ng stakeholders upang matiyak na mararamdaman ng mga manlalaro ang buong suporta ng rehiyon at makapagatid ng karangalan sa Northern Mindanao sa pambansang larangan. Ito po, Senel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Sirio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Heart FM time. It is now 6:30. This is Heart 92.7.
2: Sirio Idol. Cheesiest, our best Idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Show Spin Up.
1: Kata Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, Yu Yu, Mysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
2: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Productions.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 9:30. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami mga taga Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: something in me understands. The voice of your eyes is deeper than all roses. Nobody, not even the rain, has such small hands.
1: This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 4:45. This is Heart 92.7. Heart Cagayan Yolo.

best variety of music all day. Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 5:01.

0: This is Heart 92.7.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
1: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
1: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na.
0: The price is rice. Overload.
1: Marami ang mananalo, araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.

3.700 FM kagayante oro seri dari 3.700 FM Poginoon. Hey, we got 16 to make that 15 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. Pinoy Heart Program tayo hanggang alas 7 ng umaga. Tapos 7 to 9, panibagong mga music na niyan. Panibagong program na naman yan. Dalawang programa to, back to back, ha? Of course, my name is Jason Steele. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga magkakapiling. Ano man ang inyong mga plano para sa araw na ito ng Miyerkules? Siyempre pa, aba, kasama niyo po ako at kasama ko rin kayo. Together na together tayo. All you have to do is, you know, be part of the show. Siyempre, ang ating program, bukas-bukas na rin yung ating text line. Pinawelcome po lahat ng mga mag-shoutout. Ito na ha, ang ating text line, 0961-8924-927. Ulitin natin yan, 0961-8924-927. Bago na ng maaga, baka naman may lakad ka, baka naman may pakasok ka, baka naman may trabaho ka. Dali na, bango na, mata muna, bago-bango na ha. E pagnibago na naman mga blessings si Lord para po sa araw na ito. Pero teka muna, bago tayo tumanggap ng another set of blessings, teka, nagpasalamat ka na ba sa mga natanggap mo for the previous days? Yan, from the previous hours. Diba? Yung ating pagising sa umaga, isa ng matinding regalo yan mula sa ating Panginoon. Kaya naman, anong gagawin pagagising? Aba, tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka. Buhay ka pa. Adalina, say thank you, Lord. 18 minutes after 5. Ito nang Shakol coming through. Ha? Hindi mo ba alam? Buntag na, oy. Parain sa magpamina dito lang sa Hard FM. Ang hard ng radyo ko. Ang radyo!

Bakit nyo ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman siya maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: 92.7 FM kagayante oro seri 93.7 FM ginon. E for seven minutes na magalipas ang alas 5 ng umaga, lakas tama song from Shakon. Sa lahat ng mga ayaw pang magsibangon, sa lahat ng mga ayaw pang magsigising, ano na? Ano na ang plano? Ay, bango na ha. May pasok yata kayo sa trabaho. Ay, mag-aalas 6 na ng umaga, oh. Hayag na gani, eh. Oh, hayag na sa gawas. Kita na ang silingan. Ah, nagmamaritesa na ngayon mga kapitbahay natin, oh. Hindi ba kayo nagigising sa kanila pakikipagmaritesa sa isa't isa? Pag ito maliwanag na, umiingay na rin ang paligid, ano? Alam mo yung hayag? Oh, yung liwanag. Kapag kakita mo na yung kapitbahay mo, nagsisimula na rin. Oh, yung mga balibalita. Oh, mare, mare! May buntag, mare! Nagisip mo lang sa mga ayong buntag yan, eh. Tapos maya-maya, alam mo ba, mare? Kanalaging kwan. Ah? Ayun na. O, oh, tuloy-tuloy na. Ah, maganda ko mga po. Sinahat ang mga auntie natin dyan. Auntie! Anong topic? Maganda ko mga po sa inyo, ha? Mga pi, pangape. Sabi ni auntie, okay na. Oh, habang nagmarites, may hawak na kape. Para masarap ang kwentuhan. Okay lang yan. Normal yan. Pilipino yan, eh. Pilipino, ano yan tawag dito? Isa sa mga Pilipino culture natin yan. Oh, yung chika-chika sa umaga. Right? Eto, good morning muna, Manzano family. Oh, sa may maramag, nakikinig sa atin, ha? Crystal. Yeah, good morning sa inyo. Thank you so much for listening. Ang Coronado family, nakikinig din sa atin. Maya buntag. Yan, oh. Christian, good morning. Gloria and Coronado family. May buntang, maraming salamat po sa inyo. O yung mga taga ano, good morning din ha, mga taga public kalilangan. Yan, magigising lang po yung mga anak ko na sina Ate Casey. Maganda ko baga kina Julia, kay Natnat, kay Alexa, at sa misis kong Sinreng. Yan, magandang umaga sa inyo. Kaligyan kay Christian, thank you so much. Magandang umaga dito sa nagtag, sabi niya, good morning. Si Erickson ito, Erickson, good morning. Maraming tiwan sa inyong pagpaminaw dihan, kapita. Mga taga Hasan, magandang umaga rin. Hoy! Sana yung maganda ang inyong mga buntag niya. Pangapina. Yung mga bakeries natin na dito sa city, oh, nakikinig sa atin. Magandang morning po sa inyo, New Leaf. Julie's Bake Shop, magandang umaga. Jonas, magandang umaga rin po sa inyo. At yung mga bakeries natin dyan sa may Kamamanan area, lahat po yan naka-Hard FM. Wow! Dagang salamat! Sana yung maganda ang inyong mga umaga. Yung mga naghihintay ng bugas, groceries, at spaghetti, abangan natin mamaya-maya ng konti lang ha, yung ating first draw sa ating Buena Manong winner. Alright? We got 11 more minutes before 6 o'clock. Another break is in queue. Stand by lang mga sweethearts. Babalik pa tayo with more.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukid on every 16 minutes mga lipas ang alas 6 ng umaga. Sweethearts, the second hour natin. Ako pa rin to, ha? Jason Steele pa rin. Ang inyong kapiling, ha? Green Department for you that's a miss you. Ay, babanggit ko lang mga sweethearts, ha? Yung ating panahon ngayon, no? Kita mo na agad yung sun rays, di ba? Alas 6 pa lamang ng umaga. Parang walang kabakas-bakas na may dalawang low pressure area. Sa bagay na, sa may bahagi ng Luzon yun. No? Ayon po yan sa PAGASA. Yun, no? Puti pa ang PAGASA. O, nagbibigay ng update. E yung iba dyan, sa buhay natin, walang G sa PAGASA. Puro paasa. Hindi pong nangako, abay ikaw naman ay pinaasa lamang. Kaya may connection talaga. Oo, ang ating weather forecast sa ating mga nararamdaman. Diba? Wala lang G. O, yung mga pag-asa para sa panahon, yung paasa para sa ating mga nararamdaman. Pagkita kumaga sa lahat ng mga napaasa, taas kamot. Yung mga napaasa dyan, yung mga pinangakuan. Aba, pero hindi naman natupay. Hanggang ngayon, naghihintay siya na sana'y matupad ang ipinangako sa kanya. Sa madaling salita, nga. Pagkita morning, sweetheart, ha? Tinamahan ka ba? Ganun talaga ang buhay. Minsan tanggap-tanggap na lang. Ay, good morning na good morning sa mga sumusunod. Ay, mga pita, Jason. Sige po, mga pilang diha si Ma'am Christine. Magandang umaga, Manzano family, Arellano family. Ay, mga taga ano, Purok Dos. Oo, base camp. Magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat. Ang Galas family, good morning. Mga taga barangay 17 Burgos del Pilar. As always, gising na. Si Tatay Nicolas, oh. Ayan, si Mami Elaine. Magandang umaga po. Nangapina mo. Sige, magpandesal na rin. Magtinapay na rin. Magpa na rin. Alright, siyempre pa, salamat po ng mga maagang na lumabas at maaga nagbiyahe. Yeah, siyempre, talking about those drivers natin. Mga sweet lovers, maayong bundang! At dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Relax na muna tayo. Aga pa naman, eh. Masyadong ratsyada. Pero yung iba sa inyo, kailangan talaga humataw na, ano, para may pang pamahaw, no? O, kasi naman sa unang kita, pangalawang kita, dyan na tayo makakakuha ng pampamahaw. Abangan natin mamaya. Baka naman ikaw na mapalad na magkakaroon ng libreng bugas, groceries, at spaghetti. Isang bigayan lang yan, ha? Hindi po isa-isa yan. Meron ng bugas, meron ng sudan, yung groceries, meron ng pangmerienda, yung spaghetti. Lahat yan, mapapasayo. Kaya naman, abangan mo lamang ang iyong pangalan na mabanggit. Mamaya-maya ng konti lang, magkakaroon na taagad tayo ng first draw. Alright, you better text me now. Yung ating text line, bukas-bukas pa rin. 0961-8924-927. Otro, ha? 0961-8924-927. 18 after 6. Saglit. Magko-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Standby lang may mga sweethearts. Padali na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Buginoon. 33 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po si Inan, sa sweetheart, sa gitna na tayo natin second hour. Kamusta naman? Ano nang update? Nagmata na matanan! Double check sa loob ng ating pamilya. Yung mga may pasok sa trabaho ba, nagmata na? O yung iba sa inyo, wala lang. Nagmata na pero hindi pa bumangon, ano? Oo, oh, nagmata na pero hindi pa bumangon. Ay, anong plano? Wala pa konkretong plano. Ay, ka. Ay, magandang umaga po. Siyempre pa. Nako, ito. Yeah, itamain yung mga relo, ha? 6:34 na. Ang oras yan natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout sa mga sumusunod aga magising, ha? Mga taga... ano to? Bergin. O, sa may Fatima. Ah, okay. Piyesta ngayon sa may Bergin, sa may Fatima. Sa Kalagutay Base Camp para magbuginon. Magandang umaga po sa inyo. Happy piyesta, ha? Sana all. O, sa mga taga Carmen naman, magandang umaga po sa inyo. Carmen City, o. Ah, sa may Zone 6D. Magandang morning, kina Ruth Hamon. Sana po ako mapili mamaya sa inyong draw. Good morning po, Magrina Family. Magandang umaga rin ang Hataas Family at ang Abrugar Family. Mayong buntag! Bigang salamat sa inyong pagpaminaw. Joji Galoa! NGH Taxi! Magandang morning. Maraming salamat, ha? Joji, shoutout sa'yo. Mapadayon lang sa pagpaminaw, Joji, ha? Baka naman mabunot ka sa ating The Price is Rice Overload. Mananalo ka ng bugas, groceries, at spaghetti. Ang Restore Family, mga taga-Promised Land, magandang umaga po sa inyo. Maraming

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Bukid on 47 minutes after 6 o'clock. Georgia. 3 days for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oy, isang good morning. Yung mga nagmatanad dyan sa may makasandig ha. Maraming salamat po sa inyong pakinginig. Sina Nene Cabanyeles Imano. Oh, magandang umaga rin. Thank you so much for listening. Sana magandang yung mga umaga dyan. Sina Sir Eddie Kinya. Yan, shout out din po sa inyo. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sina Bing mula dyan sa may Bulwa. Magandang umaga sa may Bulwa Fish Landing Day. Good morning! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Paalala, hindi po truck ng basura yan. Ang dala niyan pa premyo. The price is rise overload na. Mamimigay na tayo ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Ito na, piliin na agad natin yung lugar kung saan tayo bubunot. Ang ating pwede naman ang winner. Ruleta, select! Andito po yung studio namin ha, sa may FICO Admin Building. Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Carmen! Mga taga-Carmen, paminaw! Puno tayo, nasan yung drop box ng Carmen? Ayan, okay. Puno tayong isa. Ang address na nakasulat ay Barangay Carmen. Ang pangalan ng nakadaog og bugas, groceries at spaghetti ng Barangay Carmen, Leopoldo Bourbon Jr. Leopoldo Bourbon Jr. ng Barangay Carmen. Congratulations ha. Upper Carmen pala ito, Santa Cruz. Ayun, Upper Carmen, Santa Cruz. Congratulations. Dali na, punta ka na dito, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries, at ang iyong spaghetti. Ito, congratulations din ha, sa mga sumusunod. Itong si Rowena Cibuala ng Pagatpat. Rowena Cibuala ng Barangay Pagatpat, congratulations, nakadaugsad ka. At itong si Jeanette Hidalgo. Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7. Ulitin natin yan, Jeanette Hidalgo ng Bulwa Zone 7, congratulations. Haji Maria Luz Saludar ng Makabalan. Maria Luz Saludar ng Makabalan. Congratulations ha. Nakadaugsad ka. At kasama din si Echi Eruela ng NHA Kauswagan. That's Echi Eruela ng NHA Kauswagan. Ang mga pangalan na banggit, nanalo po kayo ng bugas, groceries, at spaghetti. We got 10 more minutes before 7 o'clock. Hard FM Balita up ahead. Yan naman ang mga nating lahat. Oh, by the way, ang ating The Price is Rise Overload at sa atin ng Kevin Enterprises, wear your piso, gets more value. And also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Another break is in here. Magbabalik ba tayo with more of those hits? Bago tayo magbalitaan ha. Kaya naman, standby lang mga sweethearts.
1: Hard 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, destabilization plot kaugnay ng impeachment ni VP Sara, pinabulaanan ng DND.
3: Senado lumilikha ng constitutional crisis sa pagprotekta kay Bato ayon kay dating Senator Antonio Trillanes.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Interpol Red Notice, inilabas laban kina Bantanga, Dumlao at Atong Ang.
3: Headline sa ating balitang lokal, si Palco hinihinga ng kompletong eksplanasyon sa patuloy na pagtaas ng bill sa kuryente.
2: Samantala sa balitang lokal pa rin, mga atleta sa Agente Oro, mariin ang paghahanda o matindi ang paghahanda sa palarong pambansa.
3: At Clenro incentive para sa dalawang barangay sa syudad, patuloy na nakabinbin.
2: Sa ating balitang lokal pa rin, adolescent-friendly facility sa Misamis Rental, pinalakas naman laban sa teenage pregnancy.
3: Headline sa ating balitang Bukidnon, Valencia City Agriculture Office, nagbabala. Nagbabala sa posibleng tagtuyot dahil sa El Nino.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, CHO sa Malaybalay, pinaigting naman ang paalala para sa Road Safety Month.
3: At job fair sa Bukso, Quezon, hatid oportunidad sa Mayo 14.
2: Sa ating balitang Mindanao, ilang kongresista sa Davao Region, pinatikos na sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte.
3: At headline naman sa ating balitang international, Iran pinabulaanan ng ulat ng umano'y oil leak malapit sa Carrick Island.
2: Sa balitang international pa rin, Iranian Nobel Laureate na si Narj Mohammadi, inilipad sa ospital matapos atakihin sa puso.
3: Headline naman sa ating balitang sports, Japet Aguilar, balik aksyon matapos ang lung injury.
2: At sa ating showbiz balita, Gerald Anderson, nakatuon muna sa sarili matapos hiwalayan nila o sa hiwalayan nila ni Julia Barreto.
0: Heart FM, mula sa Heart FM News Center. Narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, pangatong araw po sa linggong ito. Mayo at 13 ngayong taong 2026. Sa kalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga, una sa hanain ng ating balitang nasyonal. Iniyak ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na walang namamata ang destabilization move, kaugnay pa rin ang impeachment case laban kay Sara Duterte at wala rin indikasyon na banta mula sa hanain ng mga aktibong sundalo. Ay kay Chodoro, nananatiling non-partisan at profesional ang militar sa kabila ng umiinit na usaping politikal sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, karamihan sa mga retiradong opisyal at personal ng militar ay hindi sangkot sa anumang kilos laban sa gobyerno at patuloy na nakikiisa sa mga programa at seguridad na isinusulong naman ng DND. Samantala, inaasahang maisusumite na sa Senado ngayong Linggo ang articles of impeachment laban kay Duterte para sa nakatagdang impeachment trial matapos makuha ang suporta ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara.
3: Samantala, inukasan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang liderato ng Senado sa ilalim ni Senator Alan Peter Cayetano na paglika umano ng isang constitutional crisis matapos bigyan ng protective custody si Ronald Bato de la Rosa laban sa tangkap pag-aresto ng National Bureau of Investigation kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, umaasa siyang pansamantala lamang ang kasalukuyang liderato ng Senado upang maibalik umano ang katinuan at dignidad ng institusyon. Iginiit din niya na walang legal na visa ang Senate Resolution na nagsasaad na kailangan muna maglabas ng warrant ang lokal na korte bago kilalanin ang arrest order mula sa isang foreign tribunal. Binigyan din ni Trillanes na maaaring gawing basihan sa nakaambang pag-aresto kay De La Rosa ang Republic Act 9851 o ang batas laban sa crimes against humanity.
0: Heart FM, balita!
2: Aras sa atin, 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling kumaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Naglabas ng red notices ang International Criminal Police Organization o Interpol laban kina businessman Charlie Atong-ang, dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Police Official Rafael Dumlao III. Ito ang kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicar Rimulya. Ang red notice ay kahilingan sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang individual habang inihintay ang extradition o legal proceedings. Ayon pa sa DILG, patuloy pa rin pinag-ahanap ang tatlong akusado sa kabila ng nationwide manhunt na kinabibilangan na mahigit 200,000 pulis. Sina Ang, Bantag at Dumlao ay may kanya-kanyang kasong kaugnay pa rin ng kidnapping, murder at iba pang krimen kabilang na ang high profile cases kagaya na lamang ng Percy Labid killing at Jack Ig Ju case. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, nanawagan si City Councilor Enrico Salcedo na mas malinaw at mas bukas na impormasyon mula sa Cagayan Electric Power and Light Company o Sipalco. Ito'y kaugnay pa rin ang mga ulat ng pagtaas ng singil sa kuryente. Sa kanyang special report sa regular session ng Sangguniang Panglungsod, inibigyang diin ni Salcedo na may ilang consumer na kahit mas mababa ang kanilang konsumo sa kilowatt hour, nakatanggap pa rin ang mga ito ng mas mataas na billing kumpara sa nakaraang buwan. Dahil dito iminungkahin niyang ipatawag sa committee hearing ang pamunuan ng Sipalco upang magpaliwanag at dinawi ng dahilan ng paggalaw sa singil sa kuryente. Ayon pa sa konsehal, dapat iyakin na ang anumang pagbabago sa electricity rates ay dumadaan sa tamang proseso kagaya na lamang ng publication, public hearing at pahintulot ng Energy Regulatory Commission o ERC bago ito ipatupad.
3: Sa hiwalay na balita, nakahanda na mahigit 100 kabataang atleta mula sa Cagayan de Oro na sasabak sa darating na palarong pambansa bilang bahagi ng DepEd Region 10 Delegation. Ayon ito, kay Romel Aklo ng DepEd Region 10. Ayon kay Aklo, nananatiling malakas ang performance ng lungsod sa iba't ibang sports events kahit hindi nakamit ang overall championship noong nakaraang taon, partikular sa team sports gaya ng basketball, futsal at football na nagpalaki sa bilang ng mga napiling atleta ngayong taon. Patuloy rin ang pag-aanda ng mga coaches at sports coordinators upang mas mapalakas ang training, disiplina at readiness ng mga kalahok. Magsasagawa naman ng final preparations at mag-alis ang delegasyon sa Mayo 18 bilang pag-aanda sa pambansang kompetisyon.
2: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Kinumpirma naman ng City Local Environment and Natural Resources Office o CLENRO Manager Elvisa Mabilin na 2 barangay sa Cagayan de Oro, Barangay Pagatpat at Barangay Agusan ang hindi pa rin nababayaran sa ilalim ng Incentive Resolution Program ng lungsod. Ay kay Mabilin, naghihintay pa ng karagdagang pondo upang maipagkaloob ang insentibo sa mga performing barangay sa aktibo nagbabatupad ng solid waste management. Kabilang na ang garbage collection at segregation sa pamamagitan ng Materials Recovery Facility o ito yung tinatawag na MRF. Lumabas din sa datos sa 2 lamang mula sa 80 barangay sa lungsod ang lumahok sa naturang programa. Samantala, sinabi ni Barangay Pagatpat Chairman Gugoy Babaran na maaabot na sa halos 1,000,000 piso ang kanilang claim sa CLENRO dahil sa halos 7 buwan na hindi pa nababayar ang serbisyo para sa waste segregation.
0: Heart FM, balita!
3: Samantala, sa huling hanay ng ating balitag lokal, pinalakas ng Misamis Oriental Provincial Health Office o PHO ang kampanya kontra teenage pregnancy matapos maitatag ang 55 accredited adolescent-friendly facilities sa buong lalawigan. Ayon kay Provincial Health Insurance Officer Dr. Ted Yu, layunin ng mga pasolidad na ito na mas mapanapit sa kabataan ang mga serbisyong pangkalusugan, impormasyon at gabay upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Dahil sa datos ng probinsya noong nakaraang taon, naitala ang 12 kaso ng pagbubuntis sa edad na 10 hanggang 14 taong gulang, habang 928 naman sa edad na 15 at 19. Patuloy ang paalala ng pamahalaang panalawigan na mahalaga ang tamang edukasyon at access sa health services upang maprotektahan ang kapakanan ng mga kabataan.
2: Oras natin, alas 7.30 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kabilang na rin po dyan, ang ating balitang papalakasan ng sports at ang balitang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
5: This is Heart 92.7.
8: 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro. Balikatatin na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
2: Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin tayo sa ating balitaan at patuloy pa rin kayo nakatutong sa ating Heart FM Balita.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ang Kalakang Bukidnon po ay nakikinig via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, dito naman sa Cagayan de Oro City, tayo po ay live pa rin napapakinggan via Heart FM 92.7.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa lahat naman ng mga naka-online, tayo po ay live na napapanood sa ating mga Facebook pages sa pamamagitan naman ng ating Facebook Live, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
5: Heart FM!
2: Mayari po lamang ay pag-like, pag-share at pag-follow na rin po ng ating page. Samantala, dito naman sa ating live, pwede po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at ng inyong mga pa-shoutouts. At yan, pibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
5: Heart FM Balita!
2: Itamang muli ang inyong mga orasan, alas 7.34 ng nagmamadaling umaga. At ang oras yan natin sa atin ng place ng New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun and take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pogcord.ph.
5: Heart FM Balita.
2: Sa inyo na, narito na mga balita mula sa Bukidnon.
5: Heart FM Balita.
2: Nagbabala ang City Agriculture's Office ng Valencia City sa mga magsasaka. Kaugnay pa rin ito ng inaasang epekto ng El Nino na posibleng magsimula sa Hunyo. Inihigayit at tanggapan ang mga magsasaka na maghanda, palakasin ang produksyon at magimbang ng pagkain upang makabawas sa posibleng epekto ng tagtuyot. Ay kay City Agriculturist Connie Dalangan, sa panayam pa rin ang isang istasyon base sa forecast ng PAGASA, mayroong 79% posibilidad na matinding tagtuyot sa bansa. Dagdag pa niya, posibleng bumaba ang ulan at tumagal hanggang unang bahagi ng 2027 na maaari makaapekto sa susunod na cropping season. Dahil dito'y pinapalagay papayuhan ng mga magsasaka na samantalahin ang kasalukuyang wet season para sa pagtatanim ng palay, mais at gulay, habang inihikaya din ng mga residente na mag-ipon ng tubig o magtayo ng water impounding para pa rin sa irigasyon sa panahon ng tag-init.
5: Heart FM, balita!
3: Samantala, naglabas ng paalala ang City Health Office sa mga residente naman ng Malaybalay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Road Safety Month upang mapalakas ang disiplina at kaligtasan sa mga kalsada. Hinimok ng tanggapan ng mga motorista at pedestrian na maging mapagmatsyag at responsable habang bumabiyahe upang maiwasan ang mga aksidente. Sa lansangan, kabilang ang palagiang pagsusuot ng helmet at seatbelt, pag-iwas sa overspeeding at reckless driving at hindi pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak o illegal na droga. Dagdag pa ng CHO, malagay ring tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ng kanilang motorsiklo o sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa disgrasya. Ayon sa ahensya, malaking ambag ang kooperasyon at disiplina ng bawat mamamayan upang maprotektahan ang buhay at makabuo ng mas ligtas at mas maayos na komunidad sa Malaybalay. Discipline on the road saves lives, ayon sa CHO.
2: Aras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, samantala panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakatagdang ganapin naman ng Bukidnon State University ang Annual Job Fair 2026 sa Mayo 14. Bukas po yan sa Bukso Quezon Covered Court. Mag-isimula ang aktibidad alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 5 naman ng hapon. Katuwang nila ang Department of Labor and Employment at DOLE, Department of Migrant Workers at Public Employment Service Office o PESO. Layunin na nato ng job fair na magbukas ng mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga graduating students, alumni at iba pang job seekers mula naman sa mga karating na lugar. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng updated resume at application letter para sa mga posibleng agkarang interview o hiring on the spot.
5: Heart FM, balita!
2: 7:38 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, nandito naman ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
5: Heart FM, balitang Mindanao.
2: Ilang kongresista ha sa Davao Region binatikos dahil sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
8: Naging maingit na usapin sa Davao Region ang naging boto ng ilang kongresista na sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming taga-suporta ng Duterte family sa rehiyon ang nagpahayag ng pagkadismaya at bumatikos sa mga mambabatas na bumoto ng yes sa impeachment proceedings. Sa social media, umani ng samot-saring reaksyon na naging desisyon ng ilang kongresista mula sa Mindanao. May ilang residente na nagsabing hindi nila inasahan ang boto ng mga naturang opisyal, habang may iba namang naniniwalang bahagi lamang ito ng kanilang tungkulin bilang miyembro ng Kamara de Representantes. Samantala, nanawagan ng ilang lokal na lider sa publiko na manatiling kalmado at igala ang legal na proseso. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng rehiyon o asaryon ang mga susunod na hakbang ng Senado kaugnay ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Heart FM Balita.
2: Tegang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
5: Heart FM Balita.
2: Alas 7:39 na nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Ibayong Dagat.
5: Heart FM Balitang International.
2: Pinabulaanan ng Iranian Oil Terminals Company ang mga ulan tungkol sa umano'y oil leak malapit sa Karga Island, isa sa mga pangunahing oil export hubs ng Iran sa Persian Gulf. Lumabas sa mga ulat matapos umano magpakita ang satellite imagery ng malaking oil slick sa karagatang nasa kanlura ng isla nitong mga nakaraang araw. Ayon sa chief executive ng kumpanya, nagsagawa sila ng masusing inspeksyon sa mga storage tank, pipeline, loading facility at mga oil tankers sa lugar. Ngunit wala silang natuklas ang anumang indikasyon ng tagas ng langis. Dagdag pa ng opisyal, wala rin naitalang oil leakage sa Marine Emergency Mutual Aid Center o MEMAC na nagsisilbing regional monitoring body laban pa rin sa marine pollution sa rehiyon.
5: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay na balita, inilipat naman sa ospital sa Tehran ang nakakulong na Iranian Nobel Peace Prize winner na si Narj Mohammadi matapos sumano siyang atakin sa puso 2 linggo na ang nakakalipas. Ayon sa foundation ng kanyang pamilya, pansamantalang sinuspindi ang kanyang sentensya kapalit na malaking piyansa upang mabigyan siya ng kinakailangang gamutan. Si Mohammadi na ginawaran ng Nobel Peace Prize noong 2023 ay nakakulong dahil sa kanyang kampanya para sa karapatan ng kababaihan at pagtutol sa death penalty sa Iran. Iginiit ng kanyang foundation na kailangan siyang tuluyang palayain dahil nangangailangan siya ng tuloy-tuloy na pagpapagamot.
5: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita, babala ang kasa naman. Nagbalik na sa lineup si Aguilar Saneri, 386 panalo ng Ginebra kontra naman TNT Tropang 5G matapos mawala sa 3 laro dahil sa Pneumomediatesnum. O ito po yung Pneumomediatesnum o pagkakaroon ng hangin sa pagitan ng kanyang mga baga. Nakuha niya ang kondisyong ito matapos ang pagbagsak sa laro laban naman sa Blackwater noong Abril 24. Pagkatapos mabigyan ng medical clearance, agad siyang ibinalik no, bilang starter sa huling laro ng eliminations. Ay kaya Aguilar, mahalaga ang kanyang pagbabalik bilang paghahanda ng koponan para sa playoffs. Nagpasalamat din siya dahil hindi lumala ang kanyang kondisyon. Inaasa magiging dagdag lakas muli si Aguilar habang target naman ang Ginebra ang malalim na playoff run sa Commissioner's Cup.
5: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Inamin ng aktor na si Gerald Anderson na mas...
2: Anong inamin?
3: Inamin ng iyong pinsan. Na mas pinipili niya munang mag-focus sa sarili 8 buwan matapos ang hiwalayan nila ng aktres na si Julia Barreto.
2: Ayun. Kinabahan ako dun sa salitang inamin ni Gerald
3: May aminin ba dapat?
2: Oh, naku.
3: Ayon sa aktor, kasalukuyan niya binubo ang buhay na nais niya para sa susunod na 5 taon. Kaya nakatuon muna siya sa personal growth at career. Naghiwalay sina Gerald at Julia matapos ang 6 taong relasyon na kinumpirma noong nakarang taon ng Star Magic at Viva Artist Agency. Samantala, isa si Gerald sa mga bida ng action series The Blood vs. Duty kasama sina Baron Keisler, Richard Gutierrez, Barbie Imperial, at Bella Padilla.
2: Wala na namang jowa itong si Insan.
3: Wala. Bakante na naman si Gerald.
2: Bakante na naman. Insan, ano bang nangyayari sa'yo?
3: Parang hindi yata nagtuloy-tuloy yung kanyang kanilang love story ng isang volleyball player.
2: Si, itago natin sa pangalang Vanny.
3: Si Vanny.
2: Si Vanny Gandler.
3: Vanny Gandler.
2: Si Miss MVP?
3: Oo. Nag-signal ata yun eh.
2: Magaling mag-ano yan? Magaling
3: mag-spike,
2: yan. Oo, si Vanny.
3: Magaling din mag-dive yun.
2: Ay, nako! Nako po! Magaling mag-dig.
3: Oo, mag-dig.
2: Nako, talaga.
3: At higit sa lahat, alam mo kung saan siya magaling.
2: Saan siya magaling?
3: Magaling siya mag-mine.
2: Ay! kasi...
3: Siyempre, pag-volleyball
2: play. Saan maganda yun? Hot yan, ha? Si Vanny Gandler. Kita mo, kaya lang lalaki ng mga braso.
3: Ikaw ba naman eh?
2: Pag
3: umalo ka ng bola eh.
2: Pag nag-away kayo, sigurado lumayo-layo ka na.
3: Baka ikaw ay mas spike-an.
2: Mas spike-an ka, siguradong... mahihilo ka talaga. Anyway, si Gerald Anderson, Insan, ano ba? Talagang sa lahat na magpipinsan, ako lang talaga ang pinakamatino.
3: Andiyan din yung isa mong pinsan, si Richard.
2: Si Richard. Ayan, yan naman si Insan Richard. Meron namang Barbie Imperial yan. Diba? Ang tanong lang dyan, hanggang kailan yan sila ni Barbie?
3: Barbie.
2: Alam mo naman yan, alam mo din yung pinsan kong yan. Diba? Talagang hindi rin nahihinto yan.
3: Ay, nalala ko lang kasi dati daw, naugnay din si Gerald dati. Kaya ano, yung napabalita natin lately na si KD.
2: Sino?
3: Si KD.
2: Si Kim... Kimdo?
3: Kimdo.
2: Si Kim Domingo?
3: Oo, napapabalita din sila dati.
2: Aba.
3: Kasi ano daw eh, may mga common friends itong dalawa.
2: Aba! Ay, sinabing nag-date daw.
3: Parang ganon, pero... Ganun. Wala pang kumpirmasyon. Ito naman kasi si ano. Alam mo ba kung ano yung source ng mga balita ngayon tungkol sa showbiz?
2: Sino?
3: Etong si Zian.
2: Zian Gaza.
3: Ang galing naman.
2: Ate, si Sian Gasa ka, marami din kasing friends yan, celebrities eh.
3: Yes.
2: So, maramang, ini-squeal din ng mga celebrities yan sa kanya. Tapos, eh, alam mo na, di ba? Kaya chinichika niya.
3: Maraming din siya mga ano eh. O yung mga, hindi lang siya showbiz ha. Ngayon din, politika naman din siya.
2: Nako po. Talaga, speaking of politika ha. Umiinit po yung eksena sa Senado.
3: Umiinit.
2: Yung pag-i-stay ba sa Senado ni Senator Bato de la Rosa, eh hanggang ngayon extended?
3: Parang extended ata. Kasi ang alam ko, hanggang sa nandun siya, hindi talaga siya
2: pwede.
3: Pwede
2: makuha. Kaya pala, ano, pinakita, merong nakita ko sa social media, parang ina-expect naman daw talaga ni Senator Bato yun. Alam mo kung bakit?
3: Oo.
2: Kung makikita nyo daw sa paghabol, nung hinahabol siya dun sa CCTV, may mga dalang maleta.
3: Alam mo, diba? Anticipated.
2: Oo, may dalang maleta.
3: Oo.
2: So, ibig sabihin, parang na-expect na, okay, lodging house / Senate.
3: Well, we can never can know. Unless sasabihin nila. Pero matindi at maraming opinion, ang dalawang partido naman, which is yung side ni Senator Bato de la Rosa at ng NBI. Eto pa, meron akong nabasa kahapon.
2: Umamin din?
3: Itong si dating Senator Antonio Trillanes.
2: Oo.
3: Sinabi niyang hindi naman talaga yun nang habol kay Senator de la Rosa ay hindi daw yun NBI agents, kundi tauhan niya.
2: At tauhan daw
3: niya? Tauhan daw niya.
2: Hindi ko na maintindihan kung ano ba nangyayari talaga sa Pilipinas. Natatawa na lamang ako habang nanonood. At dumagdag pa talaga itong di ba? May mga sumasaw-saw ng mga artista.
3: Ito din.
2: May mga vloggers din ako napanood, ha?
3: Mm-hmm.
2: Talagang present kayo dyan sa, ano, sa komisyon na meron sa Senado. Talaga, ano to, content din o talagang support?
3: Sana lang, no, sa bawat galaw natin tungkol sa pagbigay ng impormasyon regarding sa nangyayari, ay isa lang yung ating isipin, ang makapagbigay ng malinaw at ito talaga, totoong impormasyon sa ating kapwa Pilipino. Kasi wala tayo doon eh.
2: Kaya nga.
3: And for us to know what's happening over there is through media.
2: Talaga naman.
3: Ito mga vloggers na ito, may mga sources din naman sa loob. Pero kailangan natin ang totoo at malinaw na impormasyon.
2: Good thing na meron mga nagla-live.
3: Yun.
2: Maganda bagay yan. Yung mga may nagla-live kasi walang edit, walang putol-putol.
3: Alam mo ba din, kahapon, malaking issue din ang pagsigaw.
2: Hoy, nako! Hindi kayo si Sharon ang pinag-awayan nila? Hindi kayo si Shawi? Diba?
3: Parang may mga unfinished business.
2: May mga nabasa ko sa social media, kaya daw nagtatalo. Kaya daw nagkakaroon. Oo, na pagtatalo si Senator Robin at si Senator Kiko.
3: Dahil
2: daw kay Shawi.
3: At maganda din yung ano, alam mo, yung naging mediation ni Senator Legarda sa kanila. Kasi sinabi niya.
2: Gusto ko yung ano, ha?
3: Oo.
2: Yung paghawak niya sa mukha ni Robin, ha? Nakita mo yun?
3: Nakita ko yun.
2: Gusto ko yun, ha? Gusto ko yung paghawak niya. Ano ba? Tama na.
3: Tama na. Yung hindi nga ni... Di ba ayaw makipagkamay ni Senator Robin?
2: Oo.
3: Kasi binigyan naman na, in fairness sa mga senator natin, talagang nasa gitna sila sa dalawa.
2: Oo.
3: Wala silang pinanigan. Lahat sila kinausap yung dalawang partido.
2: Well, the good gentleman... alam mo, napanood ko.
3: Of Camarines.
2: Alam na alam to ni Papa Ru. Alam na alam to ni Papa Ru na nanonood ngayon. Yung ano, yung dating video ni Robin Padilla at saka ni Richard Gomez. Na ang nasa gitna nila si Philip Salvador at saka si Jingo Estrada din yata.
3: Ano nangyari doon?
2: Yung nagkaroon, ang pinagkawayan din nila doon, si Shawi din.
3: Oh, grabe.
2: na biglang sumikwat. Yun talaga, sumuntok talaga si Robin Padilla ron.
3: At talagang nasuntok ba?
2: Oo. Parang inihintay ko nga kamo, sabi ko parang ganun-ganun na naman yung diskarte. Yung kanyang yung posture niya, parang ganun na naman.
3: Saka ganun siya eh, yung dalawang kamay niya nasa...
2: Ganun din siya dun eh. Ganun din siya dun, nakahawak, nasa bulsa din yung kamay niya. Bigla na lang...
3: Bigla nakaano na pala, nakabuelo na eh.
2: Buti na lamang.
3: Naghahanap lang ng ano eh.
2: Buti na lamang at iba na.
3: Yes.
2: Nagpigil talaga si Binoy, ha? Si Sen, ha?
3: Ang importante naman ay sana tingnan nila kung ano yung nakakabuti sa mamamayang Pilipino. Kasi tama naman si Senator Alan Peter Cayetano. Madami pa ang problema ng Pilipinas kaysa sa mag-focus sa mga bagay na pwede naman o may mga batas naman na pwede nating gamitin para masolusyonan.
2: Correct. Sige, abang-abang lang tayo, bantay-bantay tayo. At siyempre, abangan din natin, sino ba ang susunod na makakarelasyon ni Gerald Anderson? Aba!
3: Kaabangan din yan, kung sino.
2: Excited din ako, baka si Bunny Gandler na yan. Boto ako kay Bunny, ha? Para sa minsan ko.
3: How about Bella?
2: Matagal na kasi yan si Bella.
3: Nakakahiwalay din to ng kanyang boyfriend.
2: Tagal-tagal na rin. Sana noon pa, di ba?
3: Correct.
2: Mga fresh-fresh pa sila. Mga bata pa. Yes, anyway, yes. Sige, maraming salamat sa inyo, Chika, para sa araw na ito.
3: Yan ang ating balita ngayong Martes.
2: Anong Martes?
3: Miyerkules na.
9: Heart FM, Showbiz Balita.
2: 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
9: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada. Nasa linya natin si HBG J Tagalog Tuts ng Abdul Hakim Taxi. J, magandang umaga.
10: Yes, partner. Good morning. Sa mga oras na ito, parami ang mga sasakyan. Tunga na pagkino sa kalsadaan. At ang ganga sa ating area sa amin, medyo may kaluwagan pa dyan. At sa patag, ilan pa rin. Okay naman ang dami na traffic natin yun ng sa highway na kaluwag. At ang makalusot niya ito sa pagpunta sa NHA, okay naman, maayos naman. So, oras na ito, talagang marami nga madali. Kaya kasing ingat-ingat tayo sa motor na maraming mamadali kayo.
2: Oo nga, ingatan ha. Anyway, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
10: Meron. Meron akong pasayaro sila, ma'am.
2: Ayan, marami salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBG J Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
10: Ayan, aling disposisyon ng mga kasada ng aking matahari sa ngayon. Heart Kasada Group, J Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, World Traffic,
9: Alamin. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Para sa ating ngayon, 7 minuto bago sumamit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules. Mabilis ang araw, ha? Dalawang araw na lamang.
3: Midweek na tayo.
2: Dalawang araw na lamang.
3: Kaching-kaching na.
2: Mawawala na naman yung uhaw ng mga... Ano mga mister?
3: Malapit na, dalawang tulog na.
2: Dalawang tulog na lang, ha? Mag-view battles na naman.
3: Ay!
2: Yung mga mister, ganyan ang mga mindset pagsasabot ng sweldo, eh.
3: Oh.
2: Anyway, sa bandala, balikan po muna natin, ha? Ang ating mga headlines sa araw na ito.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang National Destabilization Plot. Kaugnay ng impeachment ng VP Sara, pinabulaan na ng DND.
3: Senado, lumilika ng constitutional crisis sa pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa ayon kay dating Senator Antonio Trillanes.
2: Sa balitang national pa rin, Interpol red notice inilabas laban kinabantang Dumlao at Atong Ang.
3: Headlines sa ating balitag lokal, si Palco hinihinga ng kompletong eksplenasyon sa patuloy na pagtaas ng bill sa kuryente.
2: Sa balitang lokal pa rin, mga atleta sa Cagayan de Oro Marina paghahanda sa palarong pambansa.
3: At Clenro incentive para sa 2 barangay sa CDO patuloy na nakabinbin.
2: Sa balitang lokal pa rin, adolescent friendly facilities sa Misamis Oriental pinalakas laban naman sa teenage pregnancy.
3: Headlines sa ating balitang Bukidnon Valencia City Agriculture Office nagbabala sa posibleng tagtuyot dahil sa El Nino.
2: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, CHO sa Malaybalay pinaigting ang paalala para sa Road Safety Month.
3: At job fair sa Bokso, Quezon, hatid oportunidad sa Mayo 14. 12.
2: Samantala, sa ating balitang Mindanao, ilang kongresista sa Davao Region pinatikos na sa pagsuporta sa impeachment ni Sara Duterte.
3: Headline sa ating balitang international, Iran pinabuloanan ng ulat ng umano'y oil leak malapit sa Karg Island.
2: Sa international pa rin, Iranian Nobel laureate na si Narges Mohammadi inilipad sa ospital matapos atakihin sa puso.
3: At balitang sports natin, Japheth Aguilar balik aksyon matapos ang lung injury.
2: At ating showbiz balita, Gerald Anderson nakatuon muna sa sarili matapos hiya sa hiwalayan nila ni Julia Barreto.
11: Heart FM Balita.
2: Aras natin ngayon, 5 minuto bago sumamit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
3: Buntag. Ito may ano, maghi lang tayo, mag-good morning.
2: Mm.
3: Sa kamukha din ni Gerald Anderson.
2: Sino yan?
3: Sir Ron Afable ng Cardmasters.
2: Magandang umaga, Sir Ron.
3: Magandang umaga, Sir Ron.
2: Si Sir Bernie Diatras, magandang umaga. LGU ha, ng CDO. Si magandang Mayor Clarex, good morning.
3: Uy, good morning. Good morning, Mayor.
2: Sir Bernie.
3: Sa lahat ng mga nasa City Mayor's Office, at City Agriculture's Office,
2: yun.
3: City Information Office, ay nakikiligyan sila. Maying buntag, thank you for listening.
2: Ayun, no. Sa DA, di ba?
3: Oo. Nakikinigyan sila.
2: Sa atin. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga puno dyan.
3: Nga naman, eto maing buntag kay Maricor Modesto. Good morning, Heart FM. Shoutout sa mga taga-Bunbon na mga kaibigan niya.
2: Bunbon!
3: Yes. So, magandang umaga.
2: Yan, si Christopher Palangka. Sa inyo? Paterna Pangka. Magandang laki ng katawan niya sa personal pag nakita niyo. Oh, grabe. Ang laki ng mga biceps niyan.
3: Ay, grabe.
2: Oo.
3: I can attest.
2: Oo.
3: Ayan. Marmans, may buntag po. Si Ate Marmans, Manzano Compound, magandang umaga.
2: Susan Kage, magandang umaga. Ayan, na always ang kasubaybay sa inyong program.
3: Magandang umaga din kay, uy, ito ang Gales family. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Mami Elaine, Ma'am Jeline, Sir Nicolas, Sir Glenn, may buntag. Thank you sa inyong laging pakikinig.
2: Dexter Lagura na Hial, may buntag Hard FM. Shoutout sa Rica Blanca family, mga Manlamonay. Oh, Don Carlos Buginon, o sa kanyang asawa daw, si Ian Joy, uban sa iyang katabang na si Hazel, na nag-repack sa among baligyan na kasama kay Ngalami Kayo, Macaroons, na wala pa na mo natilawan. Ganong sakaha.
3: So, taste is to believe nga tayo dito. Oh, Sir Elner Abnay Oclaret, magandang umaga. Shoutout sa kanya anak at
2: Odarit.
3: Odarit. Si Renz at si Sheila Tirado.
2: Ayun.
3: From Damulog. Maraming salamat.
2: Magandang umaga. Mad Jam, magandang umaga ha. MCDT Taxi, nangikinig sa atin. Mula paglabas hanggang pag-uwi. Sana manalo na sa overload.
3: Hoy, abang-abang kayo ah sa lahat ng mga taxi drivers natin na may entry na dito. Mm. Abang-abang kayo. January Sabilina from Upper Canituan, magandang umaga.
2: Linlin Lago Roa. Mga taga-Bayabas ito. Hoy, may nakadaog diha sa may Bayabas sa. Mamaya. Babasahin ko ulit yung pangalan.
3: Eto, si June Ross ng Bulwa ng JL Flower Shop. Magandang umaga. Maraming salamat.
2: Ayun o. Rene Cadenas watching from Baramang sa JL Flower Shop.
3: JL Flower Shop. Naku. Si Lola Lalang naman dyan sa Hanapulan, Claveria. Magandang umaga, Lola. Ate Fetty on. Magandang umaga.
2: Si Annabel Cabuyan Tabano. Magandang umaga po sa inyo. Ami Balumadras. Magandang umaga din. Happy Fiesta!
3: Uy, Fiesta!
2: Our Lady of Fatima! Kung sa'y handa di ha.
3: Oo, pupunta kami, Mami. Oh. Good morning kay Mayor Miles.
2: Kumusta ba yung mga morkon nato di ha?
3: Itong mga... Talami, oy. Humba.
2: Matagal na ako din nakakain ng imbutido ha.
3: Naman. Oh, Edna Bongat Basadri Ubatay. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning.
2: Si ano, si Beth, ang Pitogo family at Akain family mula sa may Puntod. Magandang umaga.
3: May buntag. Ito hindi nakikita dyan. Eh. Dito na lang ako. Palihin ko dire. Tutski Ligaspi, magandang umaga. Dyan sa may Tutski Car Wash Kibawi. Lagi naka-tune in.
2: Si ano, Edna Bongat Basadri Ubatay. Magandang umaga, ha?
3: Good morning. Ito si Mami Gemma Palakat Pupos. Dyan naman sa may Pro 4 Zone 10 Upper Carmen. Gloria Parel, si Vicky Dagos, Early Nita Dalos. Bebe Peralta, Queenie Bernaldez, Nini Dadios, Michelle Fosingan, Rosita Sandingan, Nina Zamora. Yan, magandang umaga. Thank you po sa lagi pakikinig.
2: Ayan, sige, pasayo pa.
3: Ito si Mami Roxanne Macha, dyan naman sa Kamamanan. Happy fiesta kay Sir Lorimer Sakala.
2: Uy.
3: Magandang umaga, ha.
2: Uy, nag-text yung ano, pasahero ni HPGJ. Sabi niya, Gesli Lambaco. Shoutout kay Sir J. Tagalog. Nasakyan namin, taxi niya. Naka-timing, nagre-report siya.
3: Ay, maganda umaga.
2: Salamat po, nahahawa na rin sila sa Heart FM Mania. Thank you po.
3: Maganda umaga, Mami Marilyn. Maganda umaga, Mami Marilyn. Thank you for listening. Giselle Lambaco. Ay, eto na pala yung kanina. Si Welly Macha, pinapabati ni Mami Roxanne. Si Ate Karen Torres, maganda umaga. Shoutout sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Melpis. Oo, na nagtatrabaho dito sa motor shop sa Carmen.
2: Hi, hon.
3: Maraming salamat. At si Mami Lilian Gayeb. Oo, Barangay 17. Dumadami tayo dyan.
2: Maraming salamat po. Alright, oras natin. Uy, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castillo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batchansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag hatid balita.
3: Nel Arsiaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
12: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Earth,